0: Golden Rewind Sunday.
1: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
2: Sabon na yan, Cas. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang sabon ko.
1: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
2: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
1: Sige, Cas, yan na rin yung sabon ko.
2: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM, Golden Rewind Sunday.

and Rewind Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Time Sunday on 105.7.
1: Dali inawala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siya patulpatulbog ay makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung iyang baby, ako baby soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya itong murag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa, ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura po purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, morobi na mga kakala ko, kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nagsistingan dyan ako, kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit itong bana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong, ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka kumanya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wow! Kasweet iti mami ko!
7: Mas sweet iti si mami ko eh!
6: Bow! Nga nambal mo na!
7: Di kay may diabetes siya mo!
6: Ita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo! Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na sa dayon!
7: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gya po na si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dire.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa metor tapalitan nako tog duwa ka pad. Na naayo.
3: Duwa ka pad lang yan,
2: no? Duwa ka pad, wala na lahi kay wa metor.
3: Tuwa ra
2: na kuna, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sayag herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood, pagod sa una. Pamino, magpapalipong sa radyo, mamay doon ang iya, sige, testing na mo. Yeah. Maayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Wow, ka-sweet iti mami ko.
7: Mas sweet si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Kita mo na nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
8: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggod ni niya. Maayo to siya din. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggod na sila o Yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Simuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan kung kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, minyo'y naayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
9: Natistingan ko na ako. Kanang kuan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butaan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka kumanya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang panglo.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kamang tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na ako ang tingin na bugrap daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nag-inag ko capsule, narang-aram ang kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagpistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kong bana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka kumanya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis og ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare, mga akong ipatisipon. Sa tingala siya, kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon, kay, siyempre, nanay na, 63 na yun. O, yung pagkagaatlaon, kay, siyempre, tingala man siya nga, ay, high step ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya, kay, siyempre, na iyang asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon, tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay, pagkagaatlaon. Lalo na baka nang gusto ni muna agyod pero umo yung mukha mag-relax ka relax na ba diya ako mabura halos di naman mapalong pre
3: musang ipatay ko sa iya
2: ganado alas siya na matay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Ya karoon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermusa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud nay mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin inyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Naanapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Rewind Sunday on 105.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Ihaplasan lang sa yakili ni mint oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog na ito? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days, maulian man. Kuyawan gani ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingay na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.

0: pilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Gano'n po?
2: Eh, morabi naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
5: Tukar gina ko siya, hupong gina kong tiil. Nga mandag po ito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule na gayon, ako siyang gi-treatment again. Ganahan man ko, pero may bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.3.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquiline Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Adungog ko giyapid, nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, di na kayo katol. No? Karoon wala na, no?
1: Yan ang Yaquiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy, gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaqui Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimo. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatik mo sa iya?
2: Ganado. Nga pag kaman, dito, tingala na ninyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuhan ni Trey, pag-condition ni Salawas, Trey. Aray, siyang, saan na ninyo tingin ako ganado, Trey, tingin ni Trey, kay mo na ako usahay, magamit kay labi na ka na maglalis, usahay, kabalo, bayata sa itong misis na usahay, matingala naman naman, siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuto, igo na mag-hikap. O yan, kaya ko, pagkabuntag, yan to, ko, aray, tayo siya, Trey, salamat kay Trey, kaya kayo pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulak ba?
0: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
2: Tama si kay sir, wala gyud pa tigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gyud Yaki mo nakawala sir, ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy, umilain nga wow gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, ka na kinalota, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito, lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Rewind Sunday on 105.5.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon yun na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
6: Danahan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
7: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
8: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan niya, idaran ako.
7: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko, anak dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang dan, oy, warag na baguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong capsule para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Kinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko ito sa gamay lang. Adungog ko na ang Yaki kuya. Gitulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusunpiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy, painom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggod niya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Simuhutago, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan kung kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ako ay tumunga at ambalan ako kung kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
7: Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi ang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then gipatumar ako mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katuro man itong atamba lang yang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
4: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
3: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na dahil sa diabetes ni mama mo!
4: Huh?
3: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
4: Serpentina Plus? Ano na sa?
3: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
4: Good!
3: Oo, gani!
4: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
5: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday. On Joy FM.
1: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rheuma, na high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit kalampakan. Karon
1: na
2: wala na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Joy FM. Disco Rewind. Rewind.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang, gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Disco Rewind.

0: like a fire.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Tao po, kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Naka nang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ba wala napahak yan, wala tubuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan yan, napahak. Mato, yung butangan na tog Yaki, nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki, makakasabang dito.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind! Rewind!

0: FM. Disco Rewind. Rewind.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogie Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano po sir, yung pang-relaxin ng ano po sa pakiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

Disco Rewind. Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza. Disco Rewind.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mo to, oh. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala set, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

0: way to heaven.
1: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
2: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinawag yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi na sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganaan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
4: Dagan, kagubugas-bugas, oy. Kaliwat tingalin ni, sabah, hugaw ba? Naminam ako sa radyo nga, dahil sa Yaki, di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang inidin ako katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
5: Katul kay kuya so ana nana ba kataging manggut ni nya maayo to siya din ako galing mahikap og gahi mubalik og katul ako mga igago ba nagbahin manggun sila og yaki sa kapotilya ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki nga simutago di ko humot kayo di ako din gitistingan nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako akong kamot mo, minuhin na ayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Wow, kasweet kit kay mami ko.
7: Mas sweet si mami ko eh.
6: Baw, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Ito mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo na si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
8: Dihang sa adahubag ang akong itlog. Dili magamidyo na ko kuya, pero ando huwag yun. Pag hindi mag-utlot siya kuya, akong fireran sa Yaki kuya. Dahil ang video ko, capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya ang kupos. Salamat ito sa imuhang ng Yaki.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Ya karoon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Og daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Kinabsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, Tidoon General, salamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom, magkawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
3: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
2: Nagaya na yung wawaw na! May solusyon na dahil sa diabetes ni mama mo!
3: Huh?
2: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
3: Serpentina Plus? Ano na asa?
2: Herbal na asa nga kapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
3: Tot!
2: Oo, gani!
3: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
4: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
5: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
6: Rewind Sunday on 105.7.

0: Sunday Classics.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
1: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
3: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
4: Pinaudid ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungo ko kuan ang Yaki kuya. Gitulayan ako sa tibo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong kusog kuya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Ayun at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ko ba kay akong itlog ito? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days. Ulian man. Kuyawan gani ang mga asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingoy na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay. Pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Dakan ko bugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina mako sa radyo nga dahil sa Yaki di ako gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ko katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayan, masinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
3: Oh, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Na, sige, balik-balik. Tugitistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun ko ya, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha ko ya, puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil. Human, dali siya nanganak.
4: Salamat yung ko sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Pwede ko nagpawaan ng kuan niya, anang haplasa na. So kada ito nakadungog ko nga na ay po yung nagtisimune ko nga, lalira po doon ang anak. Kutistingan na ako, tinood ba? Tinood, mangit po di ay. Nagdahong nga, lalira dahil ko ng anak di ay. Okay, magwala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Joy.
1: Gikalibay ni Jeline Laraya, taga Piña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiyaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak nga si John Carl.
2: Yaki Vitamins, kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math string kaya ata. O da wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag ka ang kuya.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa pagtumar sa Bilongga Gold ni Lala Neri, taga Kidapawan City, kay nawala ang kasakit sa tuhod nga iyang gibati.
3: Masakit manggod akong tuhod sa una, nga di-refer sa ko akong kailang mag-inom daog Bilongga, motong akong gisulayan. Nagadula man ko balibol, nag-inom ko, ang epekto sa kuha ka na nag-ihi ko, dili na magsakit akong tuhod.
4: Kapila po ka mag-inom og Bilongga, ma'am?
3: Sa una, sa tulo, karon kaduha na lang.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mas epektibo dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
5: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.

0: Buntag na Joy!
1: Smooth, hamis, og nawagtang ang mga skin problem sa dalagita nga si Jaline Mores, taga Carolan, Kamangkalan, City Negros, Oriental. Kay Yaki Baby Soap ang iyang sabon.
2: Hamis akong nawong, tapos hindi ko sa una, kaya bugas-bugas.
3: Unsang produkto yung magigamit dyan?
2: Yaki Baby Soap.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hoy, hoy, hoy! Naon siya kang bataya ka? Nganong namasul mga dila? Wala ba ka nakabasaan ang nakasulat din ha? Bawal mamingwit dili? Pagsur, oy! Giligo naman gani na ako ng akong wate.
5: Enjoy ka ba? Basta Joy,
6: enjoy!
0: Joy FM!
7: Ganahan ka?
1: Makatulog na og tarong, o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi ang insomnia ato nga time. Pinakadungog mo ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di pa tumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siya mukaon. Katuraman ito nga tambalang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika.
0: Buntag na Joy!
9: Buntag na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon iyake. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo kaya dapat... Higala, paunsa ba nimo ginaampingan ang imong panit? Aron malikay kini sa kadaot? Aron puti og hamis kini? Kasagaran sa mga dunay smooth og younger looking skin, duna kini silay skincare routine. Sa pagmata sa buntag, human kaligo, bago matulog, og daghan pang hurim-hurim. Usa sa pamaagi, aron maprotektahan. Usa lang ni sa mga pamaagi ha? Unya, di pag yun nimo mahimo? Oo, aron maprotektahan imong panit, mao ang paglikay sa direktang sidlak sa adlaw. Oo, karong panahuna tungod nipis na ang ozone layer, nahitabo na ang climate change. Kung kaniadto makatabang aron mohimsog ang lawas og panit sa pag-sunbath, gikan alas 7 sa buntag pataas, karon grabe na kini, makapataas na kini sa melanin pigment. Oo, murag bihira na lang karon makaingon ka nga mag-sunbathing, di ba? O maglakaw-lakaw na lang na sila. Ang uban magpasingaw-singaw na lang tungod sa ambot. Tungod siguro na sa katigulangon na sa panahon, di ba? Nagkalain na ang kuan sidlak sa adlaw. Kinahanglan kong mag-sunbath dapat sa pagsugod pa lang sa pagsidlak sa adlaw. Ug ayaw ug palabi. Kanang alas 6 sa buntag, nandito sa alas 7. Oo, kaya ano na pa kanay makamtan ni mga vitamina. Pero alas 10, alas 12, ala una, ah! Yon sa intaw ni mo na paghuna-huna, ang sobrang UV rays nga maigo sa panit, mamahimong makaresulta sa pagkunot sa panit, maghimo og mga patse-patse og lain pang mga abnormalidad, taas usab og chance nga magka-cancer mga higala ang panit. Na, kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, magpayong. May na lang to na ay protection nga init man, makaramdam ka man og init pero dili direkta. Pag inom kanunay og eksaktong kadaghanon sa tubig, maubito akong ginaingon diri, labi na ka ng mga farmers. Pag tak-in yun mo og tubig, mga higala, pag tak-in yun mo og bote sa tubig, oo. Unya, ginhawa po, silong-silong po ginagmay. Oo. Kung kamo nagapang-empleyo, bawion lang ninyo sa landong nga mga lugar og sa oras. Inana raman na, naara na sa tao, dili kay... Tulo ka oras mo cover ka pagbagting alas 4:30 una ka pang nagdagan ayaw pod oy. Oo, ayaw, silong sa ako karon alas 6 na ko mag-off kay magbayad ko sa oras nga wala ko nakatrabaho. Ayaw pod una-una ka nang imuhan na lang. Unya inig kasab-an ka kay wala kay nahuman sa imong trabaho, masuko ka. Pastilan, asa na maintawon ang hostisya. Kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock mo tong giingon na mo.

0: kung ando. Grabe kayo sa una, kanyang pwede na ko ka nang nabuyagan po niya. Lin, o gan, gusto na wala na.
1: O saan yung sabon mong gigamit, Lin?
0: Yaki beauty to.
2: Ayon mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na po ang ato ang oras mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung doon na kay ikasulti sa paggamit nimo sa Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, mga higala, palihog i-text ka na sa amoa. There is a cell number 0928-6767031. Ilabi na kung aduna ka mo yung mga pangutana. Ang ato ang Yaki Liniment Oil, Kopi Yaki, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule, mapalit ka na mga higala sa mga butika. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Narito ang laging subaybayan, ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Higala sa kamayang bundag din yung tanan. Welcome ka na sa inyong dunumanon. Ginayang Tinig ng Bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Lunes sa PEDSA sa isning buwan sa Hulyo tuig 2026. Maadyong bundag nga na kanin yung tanan. Welcome ka na sa inyong dunumanon. O sa kamayong bundag nga na kanin nyo. O siyempre sa itong mga tagapalamati karon. Ining mga tagna atong ginahulad karon ang signal. Gikan usaba dito nga dapita sa may area sa northern na Mindanao. Pinagi sa itong mga kaubanan sa Joy FM Pangil Bay. O ging naman sa may amihang bahin na dinhing islaha sa Mindanao sa may Joy FM Davao Oriental. Ato lamang hulaton ng ilang pagsulod karong mga bundaga. Alang sa paghatag ninyo ni ining mga pinakalaytas usab unya nga mga balita gikan didtong Davita. Ang ilong galis. Higala hangtod alas 6 gitang managuban ngadto sa adtong dromanon sa pagsaulog diay sa lang adlaw natawhan karong adlaw malipayong selebrasyon nga naha kaninyong tanan. Unsa may kasaulugan karon pagpasalamat ha, sa atong labaw nga makagagahom sa bag-ong yugto, bag-ong adlaw nga iyang gigasa nga naha kanimo. Higala dayon nga ni sa inyong dromanon.

0: Igala dayon dayon kita sa inyong tulumanon. Siyempre, masalami ang background nato. Kalo na kita yung mga piskay ng mga kuan, ano, sunata. Piskaya apan makaamgo. Igala dayon dayon kita sa inyong tulumanon. Ugatang yung mga detalye ining ato mga headlines sa unya sa pagligid ni ining ato nga programa Karong Buntaga. Headlines. Ato nga mga headlines sa Karong Buntag. Headlines. PNP nagpadayon garon sa investigasyon nga sa pagpangluthang na pod nga natala dito nga dapita sa may pikit ko tomato diin duha ka mag-uuma giluthang patay. Samtang nga duha usab ka babae no giluthang patay dito sa may Davao City. Samtang nga lain usab nga insidente sa shooting dito nga dapita o kining law enforcement operation ginpadayon sa atong mga awtoridad dito nga dapita sa may area sa Maguindanao del Norte. Taas nga leader sa BIFF Bongos o Bongos faction na tiklo sa kapulisan. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Uy, kadtong musuluray nga bagyo ano, bagyong Bobby mamahimo kuno tong super typhoon kasama sa ginkusgo na sa bagyo nga Yolanda. Kana ginatutukan karon sa State Weather Bureau. Samtang sa atong balitang international karong buntaga. Tulo ka mga yumaong tulo ka anak sa mipano nga si Ayatollah Ali Khamenei present sa iyang funeral prayer. Samtang pipila ka bahin sa Colorado, gikan sila ang fireworks display tungod sa bahad sa wildfire. Samtang Ukraine missile na pagan ang oil terminal sa Russia. Mga detalye ini unya sa atong pagbadayon, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una?
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, 14 minutos sumanong milabayang, alas 5 sa buntag ug sa laray karon, alang sa atong mga balida karong buntaga. Una sa mga dudling sa atong mga balida karong buntag, alang sa atong balitang international. Napinagayin sa funeral prayer ang tulo ka mga anak sa kanhing mipanaw ng Iranian leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Samtang libuan ka mga tao ang ugtaas ng mga opisyal mitambong sa funeral ceremony dito sa Tehran, Iran. Nasairan nga makita sa panagtigom si Mustafa Maysam o si Masud Khamenei nga nag-aampo at tubangan sa kabaong sa ilang amahan sa dakong religious complex dito sa Tehran. Kapansin-pansin usap matul pa ang pagtambong sa usapa ka anak ni Ayatollah Ali nga si Mujtaba Khamenei nga gikonsidera nga taga mana isip musunod nga Supreme Leader dito sa Iran. Kahit nung dumang napatay si Ayatollah Ali Khamenei, dungan ang pipila ka mga miyembro sa ilang pamilya human ang ginpinagayon ng pagpamomba sa Estados Unidos o Israel na itong Pebrero 28. nga nagpasugod sa pipila ka semanang giyera sa rehiyon na bag-o nakabato ni ning temporaryo nga tigil putukan. Samtang usa ka batang lawas sa lalaki ang nakaplagan sa mga otoridad sa Canal Saint-Martin sa Paris sa France sa usa ka lugar nga sikat sa mga turista. Baguhay lamang isip pa swimming spot aron nga makalikay sa grabing kainit sa panahon. Sigon sa ilang otoridad, naka-recover o na-recover ang patayang lawas na adong-adong Sabado sa Kadlawon. Napansin sa mga otoridad nga naghubag ang lawas sa maong patayang lalaki. Di mailhan nga may pinakaadlaw na kining anaa ilawom sa tubig. Wao sa'yo nakitang matod pa pag ilan ining maong bigdima. Ginatayang anaa sa 25-35 anyo sa mga lalaki. O padayon pang ginaimbisigahan karon sa mga otoridad ang hinungdan sa iyang kamatayon. Pipila ka mga fireworks sa display ang temporaryong wa mahinayon dito sa may Colorado isip kabahin sa US Independence Day tungod sa bahad sa wildfire. Gikilang bigitan kini sa mga dapit sa Colorado Springs, sa Douglas County, Arvada, Durango o sa Viel. Gikabalakan nila ang makusong hangin o dry condition na dito sa maong lugar. Kanong rumang ni adtong Hunyo 27, adunay tulo ka mga bumbero ang namatay o duha ang naangol tungod sa halapan ng wildfire sa border sa Colorado o estado sa Utah. Samtang uhayng tudling sa atong balitang internasyonal, napagan sa missile sa Ukraine ang nagunang oil terminal sa Russia sa St. Petersburg City. Gikumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasangpin nga pag-atake. Gihulagway pa sa Ukraine na President nga kini ang pinakaunang infrastructure nga naghatag gayon og dakong kita alang sa giyera dito sa Russia. Gawas pa niini, napagan usab sa Ukraine ang naval base sa nasod Russia. Alas 5:17 ang atong oras, samtang dinhing bahita sa nasud Pilipinas. Formal na ang pag-asugdan karong adlaw sa Senado ang pagpungko isip impeachment court sa pagtaral batok ang Vice President Sara Duterte. Si Duterte ang pinakaunang vice presidente sa kasaysayan sa Pilipinas nga mag-utubang sa impeachment trial. Atubangon niya ang upat ka articles of impeachment kung asa subay sa rule sa Senado nga kung ugaling usa ka articles of impeachment lang ang convicted na ang usa ka responded. Respondents sa ang di na ipadayon ang butuhan sa uban pang mga reklamo. Sa paspas nga pagka-istorya, gikinahanglan lamang ma-convict sa usa ka impeachment articles ang usa ka gitaral nga opisyal aron matangtang na sa iyang katungdanan. Samtang kalambigit niini, kapin na 6,300 ka mga tinunan sa PNP ang gipakatag karon na palibot sa Senado. Isip pa siguridad, dungan ang pagsugod sa impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Sigon kang Philippine National Police, National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Acido, kanaghanan sa mga gikonsiderang panagtigbom ang nakatuto karon na dito sa Senado. Nasayran nga aduna usay usa ka grupo nga nagplanong magpaligayon sa pagmarcha papaingon sa Senado. Gikan sa sigbit nga lugar, hinungdan nga magdugang pa sila mga tinunan. Bisan nga wa pay naaprubahang permit alang sa bisan unsang rally hangtod karong adlong Domingo, gikan na yon ni Asilo nga abli paghapon ang PNP NCRPO sa mga grupong gustong magpaligayon sa protesta basta pagasundon lamang ang hustong proseso. Alas 5:19. Samtang nagatuo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mas maayong tataw o mas madali ang proseso kung personal kuno. Matubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment court dito sa Senado. Sigon kang Presidente, mas maayong matod pa kung direkta nga mutubag ang akusado kaysa himuon kini sa iyang mga abogado. Bisan na... tungod nga aduna kini sa kaugalingon nga mga opinyon. Kung siya matod pa ang anaa sa sitwasyon, sigon sa presidente, mas piliyon matod ba niya nga muatubang o mutubaga sa mga pasangil bisan nga tutol ang iyang mga abogado. Alas 5:19 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang nga tuling sa atong mga balita nga nasunod karong buntag, hisgutanan gihapon sa liderato ni PBBM. Pwede nga balibaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga akusasyon sa korupsyon batok nga to kanila. Gihatagag doon sa Presidente nga walay kamaturan ang mga naratibong napakita nga siya ang mauhinungdan nga nagpaluyo ni ining mga anomalya sa gobyerno gikan ayon sa presidente nga deep-seated system of corruption ang matod pa maanomalya nga flood control projects nga una niya nga giya si Walat nga nasa iyang zona ni atong 2025. Kaya tagadood sa presidente nga kung siya ang pagpangutanon sa karon kung maulaw ba sila. Tubaga sa presidente, gikan na yun niya. Gawa siya ilabot sa maong pangutana o nakatutukiningan sa mga natungdan gayod ng mga opisyal ng mga responsable ni ining maong salaod. Tubaga ni Marcos sa panawagan nga pagpatangtangan ha kaniya. Kaya tagadood sa maong presidente nga nagalantad o nagasugod sa imbestigasyon sa mga pagpangawkaw o kung dili niya kini gihimo, wa matod pa kini maablihi sa karon. Alas 5:21 Philippine Standard Time, kaduang kilangkuban sa atong mga balitang international o nasunod karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihadagan ninyo human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buwan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Matoy, butangan ako ng Yaki, nanubo si Chiyo, lama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oh?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:24 Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Kamu pa dahil gaya pong nagapalamati nga ni sa atong turumanon ang Tinig ng Bayan. Live kitang madunggan usap karon sa atong mga sister station sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ato nga pag-atimbayaon ang atong mga kaigsunan, mga silingan na dihang nga dapita sa maya area sa amihang bahin sa Mindanao, ingon man sa ulohang bahin sa Mindanao. No, maadyo nga bundag nga na kaninyo. Samtang sa laray karon, alang nga sa atong mga balitang probinsyal, unahon ta paghagpat kining taho, gikan na dito nga dapita sa maya area sa Caraga Region ng hulog sa kamot sa nidugyanan sa balaod ang 5 ka mga wanted persons humaan na kini nalitag atol sa Manhunt Operation nga ginpanagayon na sa General Luna Municipal Police Station. Ang operasyon gabahin sa kampanya sa kabulisan aron mapatubag sa korte ang mga gipangita sa balaod. Ubos sa pagpanguna ni Police Captain Ariel Esperon, ang officer in charge sa General Luna Municipal Police Station, 4 ka wanted person ang nasipaw sa nagkalainlaing operasyon sa barangay Suyangan. Ang mga dadakpan ang nagatubang sa kasong qualified theft, din tulo kanila ang adunay 8 ka kaso, samtang usa ang adunay 1 ka kaso sa maong kalapasan. Lain pa ang 1 ka wanted person ang nadakpan atol sinausang manhunt operation sa General Luna Municipal Police Station og turi sa police unit sa barangay Kansuelo. Ang maong suspect adunay kasong perjury ubos sa Article 183 sa Revised Penal Code. Nag-awhag usab ang General Luna Municipal Police Station sa publiko nga magpadayon sa paghatag og impormasyon kabahin sa mga wanted persons aron sa mapadali ang pagbatuman sa balaod o ma-maintainer ang kalinaw sa komunidad.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga didtong bahina sa may area sang Luxuanta ang northern na Mindanao. Gisugyod karon sa sanggunian panalawigan sa Buginon ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa pagadugang seguridad o presensya sa PNB sa ilang sa tanang mga pampubliko o pribadong tunghaan dito sa tibuok probinsya. Kana ang formal nga gi-presenter ni Board Member Armando Evangelista Jr., ang kasabtangang BCL Buginon Federation President, ang proposed resolution number 217-2026 atol sa sesyon sa ika-28 nga sanggunian panlalawigan. Pinaagi sa maong lakang opisyal nga gihangyo sa Buginon Police sa Provincial Office sa pagpanguna ni Police Colonel Oliver Navales nga ipatuman ang police visibility sa mga tunghaan. Tumong sa maong resolusyon nga masiguro ang kaluwasan, seguridad o kaayuhan sa mga estudyante, magtutudlo og mga empleyado sa matag tunghaan. Dugang panini, dako og tabang ang maong resolusyon aron mapabilin ang kalinaw o makunhuran ang kabalaka sa mga estudyante lakip na mga magtutudlo sa uban pang mga kawani sa matag institusyon. Kabahin ini naglaon sa Evangelista nga maaprubahan sa komite ang maong resolusyon nga giawhag ang buhatan sa PNB o uban pang ahensya nga tumanon o gapalapdan pa ang pulis sa visibility sa ilang lalawigan aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga kabatanunan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras Philippine Standard Time. Didong bahina gihapon sa may area sang northern na Mindanao, nasikpaw sa kabulisan ang 47-anyos nga lalaki sa barangay Bangahan, Pangantukan na Buginon, human kining nakuhaan og armas sa magazine og mga bala atol sa pagbatuman sa search and seizure operation sa PNP niadtong nakalabay nga adlaw. Ang nadakpan ang gilalabang sa alias nga si Dongdong, na dakpan sinusang operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Police sa Provincial Police Office, Pangantukan Municipal Police Station og uban pang unit sa Buginon PNP. Gipatuman sa mga otoridad ang search and seizure warrant tungod sa giingong kalapasan sa Republic Act 10-0591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Atol sa operasyon, na-recover gikan si Pinoy Anan sa suspect ang usa ka M16A1 na rifle, daghang magazine alang sa M16 caliber o .45 nga armas, ingon man gatusan ka bala sa 5.56mm, 7.62mm o caliber .45 pistol. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa higala alas sa 5:26 sa Philippine Standard Time. Luksuhan takaroon ang taho gikan sa may area sang Davao, diin napatay nang napalgan ang usa ka lalaki sa basakan sa Bloc Siete, San Isidro, La Filipina, Tagum City kagahapon adlaw. Sumapag gituho ang na-aksidente ang maong biktima sa basakan o milahos sa kasagbutan uban ang iyang gisakyang single motor sa giingong dapit niadtong nakalabay nga gabi o pagkabuntag na napalgan. Dugang panini, milunsad gilayon og imbestigasyon ng PNP sa mga insidente aron usab masayran ang identity ni ining maong biktima.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong tudling sa mga balita karong adlaw. Dugang at tuling sa ato nga mga balita nga probinsyal karong buntag. diin na dito sa loha nga bahin sa Mindanao nasakmit sa PNP ang gibraba ng anaa sa 1.1 na milyon peso nga balor sa unprocessed mineral ores. At tulong sa gimong anti-illegal mining operation, nasikop usab sa maong operasyon ang tulo ka mga individual sa Burok 5 poblasyon na Mantikaw, Misamis Oriental ni Adong Adlong Sabado. Gilang tinakpan, pinaagi lamang sa mga alias nga si Jojo 33 anyos, Ed 32 o Gray 25 anyos. Ang operasyon gipahigayon sa Mantikaw Municipal Police Station uban ang Provincial Intelligence Unit o Task Force Kalikasan pinaagi sa usa ka intelligence driven checkpoint operation batok sa illegal nga mining. Sa pagkakaroon na nasa kustodiya sa Mantikaw Municipal Police Station ang tulo ka mga suspect alang sa hustong disposition. Samtang ang mga nakumpiskang ebidensya itugyan sa Mines and Geosciences sa Bureau Region 10 alang sa angay nga pagproseso ni ining maong ebidensya.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras, Philippine Standard Time. Baligit ako man lamang ining pipila sa atong mga pahinungdon.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
15: Bilunga Gold, hantog ka rin.
16: Nga na po?
15: Eh, marubi na mga kakalako kung di ko kain ng bilunga. Sakit ba rin?
16: Ang imuhang tiil.
15: Ang imuhang tiil ko.
16: Oo.
15: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-is anyos pa ko, polio ko.
16: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
17: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
18: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
17: 7-in-1.
18: Tapos po?
17: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, laalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras. Sa ani-ana ang signal sa atong mga kaubanan atong dawaton kining unang report gikan sa may Davao area, MHO Katiel, miapil sa PCPN biannual meeting atul sa gipa ligon nga primary healthcare. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental, si Kaubang Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
19: May apil ang Municipal Health Office sa Katiil Primary Care Provider Network o PCPN 5 Biennial Meeting nga gipahigayon niatong Hulyo 3 uban sa mga kaabag nga lungsod sa Baganga ug Buston. Gipahigayon ang maong panagtigom aron mapalig-on ang primary healthcare pinaagi sinusang pagpangulo og kolaborasyon sa mga miyembro sa Primary Care Provider Network. Gipasalamatan sa MHO Katiil ang lokal government unit sa Baganga ubos sa pagpangulo ni Mayor Larry Taya sa pag-host sa maong kalihukan ingon man sa Department of Health alang sa padayon nga giya ug suporta sa pagpatuman sa mga programa sa PCPN. Sumala sa MHO Katiil pinaagi sa ligon nga pagtinabangay sa lokal nga panggamhanan ug mga healthcare partners padayon nilang mapalambo ang kalidad sa primary healthcare, mapauswag ang kahimtang sa panglawas sa katawhan ug mapaduol ang dekalidad, accessible og people-centered nga serbisyo ngadto sa matag katiilenyo. Gipasiug daw sab sa opisina ang pinaagi sa hinuusang paningkamot, posible ang pagtukod og mas himsog og mas ligon nga mga komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Daghang salamat, Gabang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM Davao Oriental. Samtang sa Davao gihapon, marampusong nasikpaw sa Davao de Oro Police Provincial Office pinagi sa Maragusan Municipal Police Station ang top 1 most wanted person sa lungsod o top 5 most wanted person sa probinsya at sa usa ka hiniusang manhunt operation nga gihimo sa Barangay Talian, Maragusan, Agusan o dito sa may Davao de Oro. Sa pamahayag sa Davao de Oro Police sa Provincial Office, nga ang pagsikop gipatuman sa mga personahe sa Maragusan Municipal Police Station uban ang koordinasyon sa lain-laing unit sa PNP. Nasikpaw ang akusado nga gilang si alias Alan Subay sa warrant of arrest sa alang sa duha ka kasong statutory rape diin walay girekomenda nga piyansa alang sa maong mga kaso. Nagpabiling ligon ang Davao de Oro Police Provincial Office sa ilang pasalig nga pakusgan ang mga manhunt operation og sigraduhon nga mga wanted person na utawo ang dadon gayud atubangan sa korte aron papatubagon.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga adunay gipusil nga trabahante sa usa ka karenderya dito sa Maydigo City, partikular sa Del Pilar Tirada Pass sa Digo City kagahapon nga adlaw alas 12 sa udto. Hinoon daling nada sa bay tambalan ang mga bigima og kumpirmadong stable na ang kahimtang niini. Sa karon padayon pang ginasuta sa mga kapulisan ang motibo og pagtumbok niining salarin sa maong kremen.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 Philippine Standard Time sa mga dugang at tudling pa sa atong mga taho karong buntaga dito nga dapit sa may Dabaw, no? Nagkadugo nga nagadagan ang usa ka babaye human kining gipusil sa barangay Ubalde Ar Castillo Agdao Davao City kagahapong adlaw. Ang video nga nakuha nakasakay pa ang babaye nga dunay igo sa tiil sa usa ka tricycle ay hakini nakuyapan. Sa laing video usaba usa pa ka babaye ang naigo sa dughan samtang gitabangan sa duha ka minor. Matud pa sa impormasyon nadala na sa bay tambalan ang duha ka mga biktima.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras Filipina Standard Time samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang at tudling sa atong mga balita gikan sa lain-laing parte sa Mindanao.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang atong lakbitan karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area sang atong balikan karon ang area sang o atong lakbitan karon ang taho gikan sa may area sang Barm.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Barm. Sa gipadugo ang pamahayag sa universe o kining hugtanong gikun dina sa Notre Dame University ang brutal nga pagpatay sa ilang part-time faculty member nga si Evangeline Pantorilla Abdullah nga nahitabo ni adtong Hunyo 2 sa awang dato din sinsuat Maguindanao Davao del o dito sa may Maguindanao del Norte. Sa gipadugo ang pamahayag sa universidad gihilaway nila ang insidente isip o usa ka walay saysay karmaldumal og mangilngig nga krimen. Sigon sa NDU si Abdullah ang nagtudlo isip part-time faculty sa College of Arts and Science Graduate School og ang iyang pagpanaw ang nakahatag gayud sa grabing kahisubo sa ginalibok ang komunidad sa maong tunghaan isip ilang kauban o ingon man nga nausab mismo sa mga estudyante. Gihatagag doon sa universidad nga walay lugar ang maong mga hitabo nga sa katilingban hilabina sa mga institusyon nga pang-edukasyon. Sigon pa sa NDU nga mamahimong lisod makabot ang dekalidad nga edukasyon sa Bangsamoro kung dili masiguro ang kaluwasang seguridad sa mga magtutudlo o magtutungha. Nanawagan na usab ang pamunuan sa universidad sa mga otoridad nga magpadigayon sa paspas makuti o tataw nga investigasyon aron dayon nga mapapatubag ang mga suspect niini nga baong gihimong krimen. Giawag usab sa NDU ang nasudnon og lokal nga pangamanan nga tubagon ang matud pa nagapadayon nga mga karahasan may kalambigitan sa mga tunghaan na dinhi sa nasuda Pilipinas. Sigon na sa maong pamahayag baguhay lamang mas o gigilang lang mas magatinabangay sa lakang sa seguridad aron nga maprotektahan ang mga magtutulo, mga estudyante o mga institusyon nga pang-edukasyon.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling karon sa atong mga taho gikan sa lain-laing parte sa Mindanao. Dito nga bahina sa may ulohang bahing sa Mindanao nalitag ang usa ka wanted person nga nagdala og 47,000 nga balor sa shabu human sa inuusang puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Iligan City Police Station 5 patrol sa gikasang operasyon na alas 9:30 ni adtong adlaw Sabado sa barangay Palaao sa may Iligan City. Subay sa report na dakpan na kini pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong pagpangawat o theft nga gi-issue sa MTCC Branch 2 nga adunay girekomendang piyansa nga 6,000 pesos. Samtang ang pagdakupan nini na-recover gikan sa iyang bulsa ang usa ka pakete sa sigarilyo nga adunay sulod nga usa ka dako nga og tulo ka medium nga pakete sa ginordahang shabu nga nagtimbang sa kabin kung kulang 7 gramos nga balor 47,000 pesos. Sa pagkakaroon ang suspect, gi-detainan na ngana sa PNP. Samtang giandam na ang kaso batok ngadto kaniya.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 na Philippine Standard Time. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga gikan dito gihapon sa may area sang Northern Mindanao, gipatuman sa Sapad Municipal Police Station ubos sa pagduma ni Police Lieutenant Jenny Pungasi, ang officer in charge ang libreng sakay nga programa niadtong adlaw Sabado atol sa mobile patrol sa barangay poblasyon Sapad, Lanao del Norte. Tumong sa programa ang paghatag og libreng sakay sa mga mulupyo isip tabang batok sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Diin usa kini kapamaagi nga mapalig-on ang maayong relasyon sa kabulisan ngadto sa mga katawhan og nanimuyo sa maong barangay og lungsod.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras. Atong balikan karon ang signal gikan na sa may Davao Oriental.
7: Tinig ng
0: San Isidro, Davao Oriental, misugod na sa National Disaster Resilience Month. Atong siren karon ang report gikan kang Joy FM Davao Oriental. Ang nasa linya si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
19: Opisyal ng isugdan sa local government unit sa lungsod sa San Isidro, pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO ang kausaulugon sa National Disaster Resilience Month, pinaagi sa motorcade libot sa lungsod o opening program nga gipahigayon sa Municipal Gym na itong Biyernes. Uban sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, gipasiugda sa maong selebrasyon ang kaminungdanon sa andam nga pangandam, aktibong paglihok o pananghiusa sa tanang sektor aron makamugna og komunidad nga lig-on batok sa mga kalamidad. Naghiusa sa kick-off motorcade ang kinalaing ahensya sa gobyerno, emergency responders, mga volunteers o mga representante sa komunidad isip pagpakita sa ilang hiniusang suporta sa disaster preparedness o kaluwasan sa publiko. Nakip sa mitambong ang San Isidro Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, MDRMO responders, mga volunteer groups, mga kabalikat, Dreams, Celta o Siroc. Ingon man ang mga punong barangay o BDRMC Action Officers. Sa opening program, gipasiugda sa mga mamumulong ang importansya sa pagpangandam, disaster risk reduction o hiniusang responsibilidad sa tanang sektor sa pagpanalipod sa kinabuhi o ang hiniusang responsibilidad sa tanang sektor sa pagpanalipod sa kinabuhi batok sa nagkalainlaing peligro. Gikan rin sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong alakbitan karon ang taho gikan sa may area sa nga Bukidnon na palgang patay ang lawas sa magtiayon nga senior citizen nga hapit na nga madugda sulod sa ilang panimalay sa Prog 7 Barangay Palakapaw, Quezon, Bugidnon. Nito nakalabay nga adlaw. Gila ang mga bitima sila alias sa Along, 64 anyos, o sa kamag-uuma o ang iyang asawang si alias Sidada, 66 anyos, o pulos mulupyo sa maong dapit. Ang mga bitima ang nakiagom kini o sa malpinusilan sa ilang kalawasan nga gituwa nga mauhinungdan sa ilang kamatayon. Na-recover sa team sa scene of the crime operative sa dito sa nitabuan sa krimen ang upat ka basiyo ning bala sa .45 nga pistola mato sa taho nga gipahigayon nga ocular inspection sa mga awtoridad ngadto sa panimay sa maong nga magtiayon diin nahimutang kini sa elite nga dapit og way nakakita nga puwersado kining gisulod og walay posibilidad nga gitulis o kaha gikawatan tungod nga kompleto usab ang mga gamit sa mga biktima. Sa kasabtangan, padayon pa ang ginahimong imbestigasyon kalambigit sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras samtang dinhi nga bahina sa area sang Barma Region. Usa ka pateng lawas sa lalaki ang nakaplagan nga gilubong sa sitio Uda sa barangay Taguranaw dito sa May Sultan de Malundong, Lanao del Sur. Human kining ma-report sa PNP bandang alas 11:55 sa buntag ni adto kagahapong adlaw. Sigon sa report sa ka concerned citizen nga kabanay usab sa biktima ang personal nga nag-adto sa Sultan de Malundong Municipal Police Station aron nga ipasayod ang matulpan na kalubong nga patayng lawas sa maong lugar. Dahil usab nga mi-respondi ang kapulisan na dungan ang investigador aron ma-verifika ang maong impormasyon. Pagdangat sa dapit na kumpirma sa mga otoridad ang report nga dayong gipailawom sa seguridad ang crime scene. Sa pagdugot sa oga presensya sa mga kabanay sa biktima, gipadagayon ang pagkabkaba nining maong patayng lawas alauna 20 sa hapon. Gila sa mga kabanay ang patayng lawas nga siya Muslimen na Kalandada Palakala. Nasa hingkod ang panuigog, adunay asawag mag-umag residente sa barangay Talagyan, Puona, Bayabaw, Lanao del Sur. Sa ginpanigay ng investigasyon, nasairan sa report nga nawala si Pakala, human matod pa mawala sa barangay Kabasalan, Lumbayanagi, Lanao del Sur, ni adtong Hunyo 29 pa. Bilugo ang sa investigasyon nga ang motorsiklo sa biktima ang naunang nakaplagan nga giang panuna sa maong dapit kung asa nakaplagan usab ang iyang patayng lawas. Human nga mailhan ang maong patayng lawas dahil kineng giyada sa iyang pamilya aron nga malubong o gipalaom sa ritual o tradisyong Islam. Padayon pa ang follow-up operation karon sa PNP kalambigit sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras Philippines Standard Time, samtang dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Na sangpod nga nasa armado nga panag-inkwento ang operasyon sa inyosang puwersa sa PNP o militar batok ang Ismael Abubakar alias Commander Bungos ang chairman sa Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter Bungos sa faction kadlawon na kagahapong adlaw sa sitio Tambak Barangay Kalsada dito sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Bandang alauna dias sa kadlawon diyang gipatuman sa mga operatiba sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office katambayong ang 601st Brigade sa 6th Infantry Division sa Philippine Army o mga tinunan sa PNP Special Action Force ang pagsarbi ni Ning Warren Rufares batok sa maong suspetsado. Atol sa maong insidente, lakip si Abubakar sa top 1 most wanted person sa level sa rehiyon sa Barm o provincial level sa Maguindanao del Sur. Unod, usaba matod pa ang iyang pangan sa DND-DILG Joint Order of Rewards alang sa lokal nga teroristang grupo nga adunay katumbas nga 3 million pesos nga pabuya. Sigon sa mga otoridad, napalibutan na sa tactical teams ang dapit o gagiya manduan nga mutahan sa hapsay ang mga suspect human nga nagpailang nga mga puwersa sa gobyerno ang mga operatiba. Hinoon, matod pa, mibunlot kini sa iyang kalibre .45 nga pistola o nagpabuto batok sa mga otoridad. Hinungdan aron marimalo sa pagpabuto ang mga operatiba isip pagdepensa sa ilang kaugalingon. Na-recover usab sa nahitabuan sa insidente ang .45 nga pistola nga dunay magazine o tulo ka live ammunition o tulo ka basyo ini nga bala. Lagi ba sa mga gikatubang nga kaso ni Abubakar ang murder, frustrated murder, attempted murder, qualified direct assault, destructive arson nga gipasang-at nganha sa mga korte sa Maguindanao. Sigon sa mga otoridad, nalamig ito sa ba ang BIFF Bungos faction sa pipila ka mga pag-atake batok sa puwersa sa gobyerno o mga sibilyan. Nagip na ang pagpamanhig sa mga tinunan sa Philippine National Police sa Sheriff Aguac Maguindanao del Sur na itong Marso 2026. Padayon na sa ang ginapadagayan ng investigasyon samtang ginaproseso sa Scene of the Crime Operatives o Sultan Kudarat Municipal Police Station ang lugar nga nahitabuan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras Filipina Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, nagpadagayon og kumanda visit si Police Regional Office sa Bangsa Moro Autonomous Region. Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha sa nagunang unit sa PNP sa Bungaw, Tawi-Tawi ni atong nakalabay nga adlaw aron siguraduhon na ang kaandam disiplina og hapsay nga pagaduma sa mga gamit sa PNP. Sa iyang pagbisita sa Camp Alejandro Suarez, ginspeksyon ni Abesha ang mga nakumbiska o mga gitahan nga armas nga nailawom sa custody control, security documentation, accounting o final disposition system sa Tawi-Tawi Provincial Police Force Company. Sigon sa PRO Bar, tumong sa inspeksyon nga masiguro ang hapsay nga dokumentasyon, seguridad o pag-amping ni ining mga katigayunan sa gobyerno. Nagpagayon usab sa Abesya sa Talk to Men. Dungan ang mga tinunan sa Philippine National Police Special Action Force o Municipal Police Officers sa iyang mensahe, giyawag niya ang kapulisan nga ipadayon nga himuon ang ilang katungdanan nga adunay integridad o profesionalismo.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:49, wahing tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan din sa Region 12.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nasamsam sa mga otoridad ang kapin na 3.17 million peso nga ginadudahang smuggle ng mga sigarilyo sa pagpatigayo na niinig operasyon sa barangay Apopong Jansan. Sigon sa PNP, gipatigayon sa Macar Municipal Macar Police Station ang operasyon pinagi sa pagpatuman sa duha ka warrant o search warrant sa Poroka 13 Alcazar Lanton na Barangay Apopong. May kalambigitan sa ginaduhang kalapasan ining balaod sa illegal nga pag-amping ining armas ang gipadugwa nga search warrant mga kontrabando o nakaplagan ang ginpadigayo nga sa ginpadigayon nga paghalughog. Na-recover sa mga otoridad ang 373 ka mga kahon o pakete sa cigarette filter rods nga lunay ginatay ang balor nga 3.1 million peso. Gikumpirma usab sa Bureau of Customs nga sumagol ang nasangpit ng mga gamit. Na-resolve usab sa operasyon ang 26 anyos nga live-in partner sa nagunang target sa maong operasyon nga si alias Jessica. Samtang padayon pa ang manhunt operation na batok nining target nga suspect nga nailhang si alias Ricky. Ginaandam na ang mga natundang kaso batok nining maong suspect tungod sa matud pa kalapasan nining Customs Modernization and Tariff Act kung Republic Act 10-8-63.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 katong kilangkuban sa ato mga balitang probinsyal garong buntaga.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik mga balitang lokal atong iyagyag ganin yung human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
16: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
20: Hermosa Kojic kanaki na wala akong bugas itong namang kong mga wakuat ka ng pangkutsi na wala kutsiya ipat na ka kato sinurot na sabon.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
21: Mga member consumer owners, ang Cotelco dili korporasyon nga naghatag og kuryente. Kini usa ka kooperatiba nga gipanag-iyahan sa matag ordinaryong kotabatenyo nga miyembro niini. Busa giimbitar namo kamo sa pagtambong sa 42nd Annual General Membership Assembly karong Hulyo 12, 2026 nga himuon sa Dabasque, Provincial Capital sa Amas, Kidapawan City. Higayon aron mahibaw-an ninyo ang mga kalampusan sa atong kooperatiba, ang kahimtang sa serbisyo ug mga plano alang sa mas ligon ug mas hayag nga kaugmaon. Labaw sa tanan, kini ang panahon nga mapakita nato ang kusog sa Cotelco, nagagikan sa aktibong partisipasyon sa matag miyembro. Ug aron mas mamahimong makalingaw ang atong panagtigom, nag-andam usab ang Cotelco og daghang exciting raffle prizes. Mahimo kamong makadaog sa motorsiklo, appliances ug daghang consolation prizes. Busa ayaw kalimot, Hulyo 12, 2026 adlong Domingo, ang annual General Membership Assembly sa inyong Cotelco.
22: Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:53 ang atong oras, Philippine Standard Time. Karon sa ironta, mga development o mga panghitabo. Pinakalata sa Didong Dabida sa may P. Palma area. Ana nakamonitor ang atong mabdikong kauban. Si Tinig 11, June Villasoto.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Kaubang June!
23: Good morning! Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Pinayagan na agad na makauwi kagabi sa kani-kanilang bahay ang mga residenteng nagsilikas mula sa Barangay Central Lumas na sakop ng Kanayangan Municipality sa Special Geographic Area BARM matapos ng naipatupad ng matagumpay ang ceasefire na napagkasunduan ng Moro Islamic Liberation Front Peace Mechanisms Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at lokal na pamahalaan. Ito nga ang napagkasunduan sa isinagawang peace mechanism at law enforcement upang matiyak na hindi na mauulit ang tensyon na sa ng dalawang armadong grupo sa nabanggit na lugar. Kabilang sa pagkasunduan ni MILF CCCH member Abu Saima Hussein, Adjunct Team Site 1 Leader Nor Ali Alamada at kadayangan Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Julito Gonzalez sa pagtulungan ng kadayangan na LGU ang paglalagay ng pansamantalang puwersang pansiguridad upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ang pagsiklaba ng anumang panibagong karahasan. Dahil di pa sinimulan na kagabi ang pagpapauwi sa mga residenteng pansamantalang lumikas bunsod ng naganap na bakbakan na layong maibalik na sa normal ang pamumuhay ng mga mamamayan habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad ng sitwasyon na habang patuloy ang pag-ipag-unayan ng MILF, PNP, AFP at kadayangan LGU sa magkabilang panig upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na walang magaganap na anumang paglabag sa tigil putukan na napagkasunduan. Una na rito ay naitala ang isang insidente kung saan isang individual na si alias Anwar ang pinagbabaril sa nabanggit na barangay at ito nga ay matapos na siya bumisita lamang sa kabilang purok at pauwi na siya at pababa sa motorsiklong sinakyan nang naghatid sa kanya nang ito'y nilatitan mula sa ng isang di nakilalang sospek at pinagbabaril na tinawahan sa iba't ibang bahagi ng katawan na ngayon ay nagpapatuloy pang nagpapagaling sa isang paggamutan. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto, gikan sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato. Sa dugang laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga, alang sa atong dugang mga taho karong buntag, diin nagipapaligun karon sa provincial government ang kampanya ni ini nga nasa pagpakusog ganin ang pagpaligayan sa provincial anti-drug abuse initiatives pinaagi sa PADAC sa sariya sa pagbigay nining anti-illegal drug campaign hilabi na sa lain-laing mga tunghaan dinhi sa lalawigan. Kabahin kining gibigay nga drug symposium nga giduma usab sa PADAC sa Notre Dame of Mlang ni adtong nakalabay nga adlaw Biyernes nga gisalmutan sa 335 ka mga estudyante ingon man ang pagpamahin nining o pagpamahin sa Integrated Provincial Health Office nining importante nga impormasyon na kalambigit sa HIV o AIDS nga makadaot gayod nga na sa panlawas. Samtang 25 subs ka magatutuldo sa nasangpin nga tunghaan ang MIPA Ilawom sa orientasyon sa drug-free workplace policy nga ginasulong sa national government. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, patay ang duha ka mag-uuma human kini nga gibanhigan o gipamusil sa duha ka wa mailhing sa Larin sa purok o dito sa Street 75 bagong lote barangay poblasyon na Pigit Cotabato ni adtong nakalabay nga adlaw nga Biyernes. Karon padayon karon na ang investigasyon gayod sa PNP kailang bigit ni ini nga maong insidente. Nailhan sa PNP ang mga biktima si Badrudin Nunungan o Bas Narin Medtimbang Dracula, parehong 27 anyos maisawag residente sa maong munisipyo. Subay sa naunang investigasyon, nag-angka sa ang mga bidima sa usaka motorsiklo dihang kalit silang giya duulan o gipa sabuagan o bala nining duha ka mga suspect nga parehong nakasunob o itong nga jacket. Human ang pagpamusil paspas nga miipsot.

0: natanom og napanagtaga lakip nini ang usagatos kapunla sa kalamansi, 30 ka Japanese sweet potato, 30 ka Chinese pomelo, 20 ka iron bamboo, 30 ka makupa, 10 ka longkong lanzones og 55 ka pakete nining buto o kining gikan sa mga gulay. Tumong sa mga programa nga isulong ang pag-amping sa kinaiyahan o konserbasyon sa watershed o pagpananom ni mga punuan o uban pang mga lagot mo na sa komunidad. Mitampong sa paglunsad ni ining maong aktibidad ang provincial government, anaos sa bang local government unit sa Mlang, Department of Education, mga opisyal sa barangay, parent teacher association o uban pang mga katambayayong sa programa. Usa sa mga giabida ni ining maong aktibidad ang Adapt at Tree Initiative sa mga magtutungha sa grade 6 nga nagtumong mag-awhag nga na sa mga kabatanunan sa pag-amping ni ining maong punuan nga ilang na tanom.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.59 ang atong oras. Kadto ang gilangkuban sa atong unang hunata sa atong balitaan. Karong adlaw nga Lunas sa petsa sa isning buwan sa Hulyo 2026.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Salamat sa inyong pag-uban gani sa atong drumanon. O gadagang salamat sa inyong pagpanamadiga, paglantaw gani sa ato ang live. Kita matagbuntag ha sa Joy FM 102.3. Pangitaan lamang ninyo sa inyong Facebook nga mga account. Pangitaan na ang Joy FM 102.3. O syempre, live usap kita karong madunggan nga na sa atong mga igsuong mga estasyon sa Joy FM Pangil Bay din ha sa Northern Mindanao. O Joy FM Davao Oriental sa amihang bahin din ha sa Mindanao. Gikan din sa 102.3 Kidapawan City. Gini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Mga member consumer owner sa Kotelco, kabaluma mo nga ang atong kooperatiba dili iya sa usa ka tawo. Kita ang tinuod nga na nag-iya sa Kotelco. Busa giimbitar namo kamo sa pagtambong sa 42nd Annual General Membership Assembly karong Hulyo 12, 2026 nga himuon sa The Basket, Provincial Capital sa Amas, Kidapawan City. Ang agma maoy higayon nga inyong madungog ang mga kalampusan sa inyong kooperatiba, mahibaw-an ang mga plano alang sa umaabot ug mapakita nga ang matag member consumer owner adunay importante nga papel sa padayon nga kalambuan sa Kotelco. Ang inyong presensya, inyong tingog, ang inyong partisipasyon atong kuso. Ug aron mas malipay pa ang atong panagtigom, naghuwat kaninyo ang daghang exciting raffle prizes. Mahimo kamo nga makadaog sa motorsiklo, appliances ug daghang consolation prizes. Busa ayaw kalimot, Hulyo 12, 2026, adlong Domingo, ang Annual General Membership Assembly sa inyong Kotelco. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Kotelco.
4: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
5: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
6: Para unsa day na, besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana. Di painom gud na ko akong bana, okay gud kaayo, sumayay.

0: Ganesh?
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
0: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Isa ayon sa ating mga orasan na 5 minuto na po makalipas ang alas 6.
2: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
4: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
5: Tinig ng Bayan.
4: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
5: Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Serpentina na plus inutil para sa mga diabetic. May muntang mga katinig. Welcome dali sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Kini si Tinig Dos Romy Ilusaw at ang partner.
1: Siyempre, kini si Tinig 40 Ruby Padilla Season. Unang adlaw sa Hulyo, Rom. O, siyempre, sa'yo pa kayo.
0: Siguro, unang aldaw sa Hulyo. Unang semana sa...
1: Unang...
0: Pizza size na ba yan?
1: Kalimot ko. Unang semana, Lunes, no? Sa Hulyo. Pizza size. Nakaingon ko una, Rom, kay unang adlaw. Ang good, murag. Unang adlaw, Ron, sa impeachment proceedings.
0: Ah, kana. Insakto no? Kayo. Huwag mga katinigan, tibuok ka nasod da. Di lang tibuok nasod, kundi pati ang ubang mga nasod da na katutok diri sa... Una nga, impeachment.
1: Kita ilang sentro?
0: Oh,
1: naka-sentro.
0: Ang gain sa Vice President. So, welcome sa itong mga tigpaminaw diha sa Pangil Bay o gatong mga tigpaminaw sa Tibuok, Davao Oriental.
1: Sa Bum, no? Naminaw po sila o siyempre sa Yus Kabuntago. Nakakapi na ba mo? Gamit og yaki coffee. Kasulod
0: ang yaki, anyway, naatay 3-in-1, naatay 7-in-1 nga ano, versions, no? So healthy coffee ni na
1: pag sila katulog ani Rom kay maminaw mangyud sila ron sa mahitabong proceedings. Og nanginang lagkape ayaw na mo adto sa lain yaki coffee.
0: Mga katinig, ato ang mga kauban karon na apod nagsuroy-suroy diha sa kadalanan, nagapangita og mga maswerte
1: kaya
0: mga swerte nga makadawat og mga yaki products.
1: So lucky day ni.
0: So
1: unsa ilang himuon, Rom? Madakpan gani mo, hala, kuidaw. Madakpan mo sa nagsuroy-suroy nga naminaw mo sa Joy FM sa Tinig ng Bayan karon, naagyon mo eh. Unsa man na, Rom? Penalidad o award?
0: Ako ako gusto na akong ma-penalize og yaki products.
1: Yes.
0: Anyway,
1: libre.
0: Anyway, kaubang 40 karong adlawa, daghag mga gina-expect kung si Professor Bilino pa ano kining gibantog nga professor nga nakabase diha sa Davao City matag Lunes kuno. Puno siya og excitement kaya usually pag Lunes na ako
1: sigig,
0: na
1: sigig panawag.
0: Oh, naay mga sa tawag na mga fireworks.
1: Yes, mga pabuto.
0: Daghang mga panghitabo. Og tinuod karong adlaw kay na last week manggod na file na ang plunder case against Senator Rodante Marcoleta. Yes. And anytime within the week ma-serve na or ang isuhan na siya o warrant of arrest. But of course, within the week, it can be today or it can be tomorrow.
1: Yes. Pero, kay sa case ni Senator Jinggoy Estrada Rom na file 3 days after ni gawas ang warrant of arrest.
0: Paspas kayo. But what is definite mga katinig, unyang hapon, ang
1: alas dos.
0: Alas dos. Ang opening sa impeachment trial with the or against the Vice President. Unsay what to expect? Matud pa sa mga tigpamaba sa both camps sa not much, no? But what is important is nigulong, nagsugod na yun ang impeachment trial. And while not much ang pwede na to i-expect, mga katinig, isa nga posibleng or definite nga mahitabo katong opening statement sa matag kampo, no? So, ang mag-istoryaan lagmit ka itong lead prosecutor sa prosecutor side and at the same time, kining si Attorney Season. Pwede tinin mo eh?
1: Wag yung magkailaan. Bana mo na ako. Wag yung magkailaan. No? Pero siya ang sa lead sa defense counsel.
0: Yeah, mao na ang gideclare ni Attorney Poa, katong ilahang tigpamaba, nga member po sa defense counsel. Nga kuno si Attorney Season ang ilahang lead nga counsel. And of course, after that, basig adunay mga i-resolved, nga mga resolution. Kaya daghan ko nga mga pending resolutions. So, ato kining atangan unya mga katinig, unyang hapon, no? And ginapaling kamutan sa atong kauban na si kining atong suki, si Professor Bilino, atong makahinabi diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga katinig. Doon yung mga namakwit, no? Kaubang Ruby. Doon yung mga namakwit niya itong niyaging Biyernes apan na nakauli na sila. Apparently, gahapon. Gahapon ba, Loy? Nakauli na mga bakwit. Oh. So, mga katinig, nagsuri-suri po dali sa barm gahapon ang adlaw. So, matulog pa huwag.
1: Pakigimamat yun ang imuha.
0: Oh, nag-antog yun ko sa barm. Specifically, diya sa Bangsamoro, ano, sa Maguindanao del Norte, nahibulong ko. Nindot ang ilahang bagong, pero temporary pa man ang opisina sa provincial government. Ang akong ikahibulungan, kay iyakini nga lugar sa Bangsamoro, pero ang pangalan, Maguindanao del Norte. Ganun ka ng deal, kinastila man na, di ba?
1: No?
0: Ganun wala po naghihimog Maguindanao North. But anyway, that is water under the bridge.
1: Gapakita yun na, Rom, nga kusog pagyut kayong impluensya sa mga conquistadores.
0: Mm-hmm. And sa atong pagtuyok-tuyok ka, dili lang diya sa Maguindanao North, kaubang...
1: Kitay mo pa bago na eh, ana? Di na ito magsigitawag og North, del Norte? Maguindanao North.
0: Yeah. Pwede, pero sa mga official communication, siyempre, gamitan ni mga official ngayon. Mugsa ito ang paglibot-libot mga katinig sa uban pang mga probinsya, dari sa BARM, atong nasayaran nga kapin 100 billion pesos na day ang budget nga nahatag sa...
1: Kana ang ilang ira or kanang national tax allocation? Dako.
0: Dako kayo, no?
1: Dako nga pag-ambak, gikan sa kanhi, wa na ni abot og 3-digit.
0: 32 billion lang daw kang sa panahon sa Osaka, dating regional governor niya. Ang pangutan ng mga katinig sa pipila, ka mga ordinaryong tao, og in fact, even other government officials, selected government officials, kining 100 plus billion, unsaon ni mo pagtago ani? Asan ni adto? Nganong, di ba, kung nakay proyekto ana, nahingan-ingan
1: ka dako. Dahil makitaan, ay mabati, nararamdaman.
0: Mao. So, anyway, ito ng tagaan og panahon na nga mahisgutan nato na in one of our programs in the future. But today, kaubang 40, ana-ana sa linya, ang ito ang
1: suki.
0: Monday suki na ito ni. Mga katinig, i-welcome po natin si... Professor Ramon Bellino.
1: Good morning, Prof.
2: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng nakikinig.
0: Mm-hmm. Aha, Prof, it's a Monday. And as you've said, Monday is very exciting for you. Unsay, what to expect, Prof, today?
2: Yeah, actually Monday na naman, no? And actually I'm in Manila right now. Although naka-waitlist ako sa naka-waitlist ako sa Senate hearing ngayon . So hopefully sana makapasok later, no. Pero yung expectation natin, no, based dun sa mga nakuha nating balita is that opening statements lang yung maririnig natin mamaya.
0: Mm-hmm.
2: And then pag-decide, no, sa mga different motions na sinet up ng mga magkaibang panig.
0: Would you know some of the motions, Prof?
2: Just actually, yung gist. Pero yung mga maalala ko lang na importante, kasi hindi ko na inaming iba, yung maalala ko na importante is to allow yung mga private prosecutors to ask questions dun sa mga witnesses to be presented. Diba? Mm-hmm. Kasi syempre, ang prosecutors talaga would be congressmen, no? Pero may mga nakinuha din silang mga private prosecutors, no? Yung mga magagaling din na mga private prosecutors. Pero yun na nga, no? Ang sabi kasi nung una bawal daw silang mag-question, no? So they can only give suggestions, pero directly questioning the witness hindi daw pwede. So I think gustong mangyari ng mga congressmen i-allow, no? Kasi syempre itong mga congressmen, mga abogado din naman sila, pero I think medyo matagal na silang hindi, 'di ba? Hindi nagpa-practice, no?
0: Ang iba kinalawang na.
2: So, yun, no, baka medyo rusty na yung kanilang mga question making skills.
0: Dapat so, hasain mo na.
2: Oh, so yun yung medyo then I think ang isa yata would be kung ipapa-open yata yung BIR box, no? I'm not sure kung ano. Mm-hmm. And then I also asked them kung pag-usapan ba yung 16, if you remember, 16 yung ba mababa threshold. Ba no, pero ang narinig ko no coming from from those in from the inside eh hindi yata muna pag-uusapan yon no mm-hmm. parang sa later part na lang ng hearing pag-uusapan no kung ilan ba talaga ang numbers to prosecute the vice president.
0: Mm-hmm. I think that is also very important prof kasi even if hindi pa question on acquittal or tawag nito conviction sa buong proseso mayroon na naman sigurong pagdidesisyonan yung Senate impeachment court that would somehow need a majority dapat ma-resolve po yung threshold whether it is 16 po. Though malinaw naman sa constitution na this is size for acquittal or conviction. Yung I just don't know kung yung ordinary processes tulad ng mga motion kung ano yung rule na mag-guide sa kanila, will it be a simple majority or hindi natin alam. Probably mayroon po kayong idea.
2: Yeah. With regard dun sa mga motion, simple majority lang 'yon, no.
0: Mm-hmm.
2: Pero yun ang dahil nga dun sa nangyari nung 12 na naging quorum, yun yung medyo Kasi yeah. Syempre, ilan ba lang ba yung makaka-attend later, no? So ang expectation natin 22 lang yung makaka-attend.
0: That
2: so
0: means
2: ano
0: 13.
2: Ba, ang majority ba nila would be
0: 1+1.
2: Yung 12. Okay mm. or okay na or kailangan bang 13 so yun pero sa ano ka naman kasi sa parliamentary procedure usually majority of those attending
0: yeah.
2: So yun sa mga motion we'll be expecting na kaya nga mamaya no kung opening statement lang no at mag-decide lang no doon sa mga motion medyo makikita na natin no yung ano eh no yung yung mode no nung for example kung yung ano ba yung impeachment court pa eh medyo leading towards the conviction kasi di ba 13 na sila eh or leading or medyo sabi na rin neutral pa ba to so yun makikita natin mamaya no dun sa pag-decide nila sa motion so hopefully kasi naka-waitlist pa lang hopefully I will get the call later today para malalaman ko kung makaka-attend ako either tomorrow or either today or tomorrow pero medyo mahaba po yung listahan nila eh medyo mm-hmm. mahirap po makapasok.
1: Prof, sana maka-attend kayo para talagang on the dot ang observation mo is very
0: gawin ka naming reporter.
1: Pero eto doc, opening statement very crucial sa araw na ito. Sa tingin ninyo doc kasi may nagsasabi na dapat unta kanang ang lingwahe nga gamiton yung comprehensible madaling maintindihan lalo na nung mga tinatawag nating nasa laylayan ng lipunan no
0: ang Bisaya
1: ang, Bisaya, ang mga masa sa kadalanan no
0: oo. At sa Kabicolano yung mga pinopropose tatlo
1: pwede ba daw na sa tingin mo doc may batayan yung sinasabi na dapat hindi lang puro Ingles may Tagalog din kasi importante yung maintindihan.
2: I think that's one of the motions din yata na pagde-decide mamaya. Mm-hmm. Buti na paalala niyo po. Oh, mm-hmm. Kasi yung isa din na motion no is that gawing Tagalog. Oh, pero yun na nga Tagalog din kasi is in other places sa sa Pilipinas hindi rin masyado naintindihan. Mm-hmm. Pero yun, tingnan natin mamaya no kung ma-approve ba yung motion na yun.
0: Mm-hmm. Prof tawag to, pagbigyan muna natin yung ilang mga paalala natin, pwede kayo mag-hang up or pwede rin pong itawagan ka namin uli.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, tayo kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Mga katinig, adunay papremyo nga gigahin or giandam ang Yaki Herbal Laboratory para sa inyong hangtanan, mga katinig.
1: Na anak kayo na swerte man?
0: Aduna kayo mga masurtan. Anyway, ang atong mga kauban na diya sa field, but before na ito sila ipasunod, atosang balikan katong question ni kaubang 40 para kay Professor Belino. Prof, welcome back.
8: Yes po, magandang umaga po.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Hello Prof, ito po Prof, tinitingnan natin yung magpipreside, no? Kasi tanong ng taong bayan. Deklarado naman ni Senate President Win Gatchalian na nakahanda siya sa pagpreside sa opening mamayang hapon, alas dos. Ang tanong natin Prof, tingin mo dapat bang i-sustain talaga na siya ang mauupo? Kasi sabi din ng iba, dapat abogado. Ano ang take nyo dito, Professor?
8: Yeah, actually, yun yung medyo tanong natin sa umpisa pa lang talaga, no? Nung nagkaroon nga ng forum, kung yun, Senator Gatchalian talaga. Pero ako, siguro pwede nang si Senator Gatchalian. Anyway, pwede naman yung mga, yung mga lawyers, no, like for example sina Senator Alan Peter, 'di ba, sina Senator Kiko, pag may mga motion, no, na kailangan mag-decide ng presiding officer, pwede naman silang magsalita, no, hindi naman sila binabawalan. So yun yung yun na lang yung medyo naging expectation ko, no, na pag merong mga questions of law, no, may mga kailangan ng mga legal expertise, they would get the opinion, no, ng mga lawyers talaga. Yung problema ko lang doon, medyo tatagal yung proseso. Diba? Kasi instead na, they can already decide on the on the motions kaagad, no, or decide on whatever question yung meron doon, mag-aantay pa sila, no, ng guidance coming from the lawyers.
1: Prof,
8: so, yun lang yung medyo hesitation ko kasi medyo tatagal dahil sa siyempre, maglalabasan ng kanya-kanyang legal opinion, yung mga lawyers na mga senators, and then saka sila magde-decide as a collegial body, yun, medyo tatagalan talaga.
0: Pero Prof, pwede naman din po, Prof, na mag-suspend sila for, say, a minute or two.
1: Parang recess. Recess muna.
0: Oh, para mag-caucus for a while.
8: Yeah, yun yung sinasabi ko, no, na medyo magtatagal lang ng konti dahil sa yun na nga, mag-usap-usap muna sila, kukuha na muna ng opinion, no, from the sa mga lawyers talaga. So instead na dire-diretso na yung proceeding, may mga delays tayong na makikita dahil sa yun na nga, tulad ng sinabi ko kanina, kukuha pa sila ng opinion from the legal experts.
0: Mm-hmm. Sinasabi po doon sa isang amended nila na rule po na pwede namang hindi talaga ang tawag to Senate President ang magpipreside. It could be either kahit sino sa mga miyembro ng Senado, but ang tanong ko, Prof, would you know kung yung resolution na yon encompasses the possibility na mag-appoint sila somebody not from among the senators, but example, one from among the magistrate of the Supreme Court?
8: Yeah, yun yung medyo ano, yun yung medyo hindi ko ano, no, hindi ko na di natin makikita, no, kasi ang sinabi lang naman doon yung Senate President, no. Yeah. Pero since it's the rules of the Senate, no, magpe-preside doon, so obviously pwedeng hindi yung Senate President, no, na magpe-preside, pwedeng someone na who's a lawyer, pero yung ano, no, yung having it presided by someone who is not from the Senate, yun yung medyo, kasi
1: parang mag-i-import.
8: May rules kasi na in case of tiebreaker, it's the presiding officer who would, ano, no, who would actually break the tie. Diba? Kung hindi ka member ng Senado, tapos ikaw yung magbe-break ng, so parang nagbibigay tayo ng ano eh, no, ng special power na hindi naman member ng Senate,
0: yeah,
8: na makapagboto during the ano, no. Sa impeachment kasi ng president, malinaw 'yon, no. Yes, nandoon yung ano, yung Chief Justice. The Chief Justice is also a presiding officer who cannot vote.
0: Aha.
8: Malinaw 'yon, nandoon sa constitution 'yon.
0: So pwede naman yun, din pong hindi i-apply dito sa vice president na he cannot vote, but that has to be ano, explicit, malinaw dun sa kanilang resolution kung sakali man.
8: Yeah, no, hindi talaga siya makakaboto, pero yun na nga, yung doon kasi sa ano, doon kasi sa president, 'di ba? Dalawang presiding officer kasi 'yun. Yung isang presiding officer who can vote at isang presiding officer who cannot vote.
0: Si Enrile, so, for example,
8: tiebreaker pa rin yung presiding officer kasi dalawa naman 'yun.
0: Like Senator
8: Manrique, is that in case of tie? Although hindi natin maano. Anyway, titingnan natin, no, kung malulusot nila 'yan. Pero for me personally, medyo mas mahirap 'yun.
0: But do you think that is something na coming? Mga mangyayari or i-raise siyang punto na ganun?
8: Medyo ano, for me hindi, kasi lalong de-delay eh. Kasi okay, unang-una pag i-raise, oh, sinong ilalagay natin? No, bakit siya?
0: Uh-huh.
8: Diba? So, yun, no, I don't think that they would want someone from the Supreme Court, no, knowing the history nitong Fort Wood, di ba?
0: Uh-huh.
8: And knowing na may ano na sila, no, may mga nagsasabi na ito nga, it's the Saras Court nga itong Supreme Court, di ba? Mm-hmm. Yung SC na may, hindi daw Supreme Court na ang ano eh, pangalan niyan Saras Court daw. So, I don't think na they will actually ano, risk, no, na magkaroon ng ganung ano eh, magganong issue, no, sa kanila. So, ako sa tingin ko, worst case scenario is that they will get someone from ano, from among the ranks, no? And ang naririnig na nga natin is si Chief Escudero, for me, is a good choice, no? Rather than Kiko, kasi alam naman natin yung biases ni Kiko.
0: Before tayo magpatuloy, Prof, i-plug ko lang muna ito para sa mga tagapakinig natin sa ano, Pangil Bay, sa probinsya ng Davao del Sur, ano, Davao, Zamboanga, ano, Zamboanga naman, ano ba nangyari sa atin, sa ating Lanao del Sur, ang Lanao del Norte, sa Misamis Occidental, sa buong Davao Oriental, sa South Central Mindanao, adunay giandam ang ano, ang yaki na mga pa-premium para sa inyo, ha. So ang bantayan ninyo ang atong guest karon na si Professor Ramon Bilino, og atong ginahisgutan kining impeachment trial nga magasugod karon. So basig ang giandam sa atong mga kaubanan diri nga mga pangutana diha, yeah, magatuyok. So pamina gyud maayo ay maghawa.
1: Bita inyong radyo.
0: Anyway, back to you, Prof. Yeah. Hello, Prof.
8: Yes, po. Yes, po. Good morning.
0: Okay, Prof. You were saying earlier na isa ka na sa wait list para dyan sa trial. In case na makakapasok po kayo, would you be okay kung from time to time mahihingi kami ng update sa iyo?
8: Yeah, although ano, no, although kasi ilang beses na rin tayo nakapasok sa Senate before. Yun lang, no. Pag nag-start kasi yung session, medyo tahimik po. We can only talk, no, pag nagkaroon sila ng mga recess, no, ng mga short recess. Pero during that time na may ano po, na may in session po sila, medyo ano po, hindi po pwedeng magsalita, no. In fact, hindi pwedeng mag-react eh. Pero anyway, tatry po natin, no, kasi I'm still waiting naman na ano, matawag ngayon kasi naka-waitlist nga po tayo.
0: Prof, maraming salamat sa inyong napakahalagang panahon. Parting words po ninyo.
8: Yeah, no. Today is ano, the first historic, no, na vice president yung ating i-impeach. So, you know, we want to ano, we want all to monitor, no, especially no, tingnan nila kung medyo ano ba, may biases ba. Pero yun na nga, no, since political to, we expect that already. Pero yun na nga, no, we continue to monitor para at least no, alam nila kung may basehan ba talaga yung conviction or etong ano eh, etong acquittal ng ating vice president.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po ulit mga katinig, yun po ang tinig ni Professor Ramon Bilino ug mga katinig si Professor Bilino atong go-to always sa mga katinig ato siyang paminahon kining ano 40 ato siyang paminahon kining giandam sa ato ang mga kaubanan para sa tanan natong tigpaminaw sa Pangil Bay, sa Davao Oriental ug sa Tibuok South Central Mindanao.
9: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Mm-hmm.
1: Kato ang panawagan.
0: Salmot.
1: Salmot og padakop.
0: Mm.
1: Ang uban handlok madakpan.
0: Actually duha ka butang ni kaubang 40 no kay usa. Katong inyong pagsalmot pwedeng duha ka bahin. Uh-huh. Una, pwede ka mong musalmot pinaagi sa ato ang text to line asa na gani to. nawala na. Mo ba ni? Adera. Mo ni. Kung sa inyong pagsalmot mga katinig, pwede ka mong mutubag sa mga pangutana, pwede ka mong mag-suggest o gunsa ang mga top topic nga gusto ninyo nga ato ang hisgutan, pwede ka mong mag ano, text sa ato ang text line.
10: Ha?
0: Oh, pwede po mo mo-react sa mga hisgutanan doon.
1: Wow.
0: No? Pwede mong mingan, no, yun, sa mga
1: participatory yun eh.
0: Ah, so, pwede mo mag-oppose, pwede mo mo-support sa mga ginahisgutan doon eh. Pwede nyo na i-text sa atong text line sa Smart. Yeah. 0962-854-8443. Murag-paspas mo nga ayo. Atong usbon. 0962-854-8443. Huwag na yung i-andam ang ato ang ano mother station ang Yaki company nga pa-premium nga cash para sa inyo. So kung pwede pod kamo maogi hapon no, pwede mo mag-react, pwede mo mo support, pwede mo mo oppose sa
1: pwede pod mo padayag og di ko kabarog kay naglibog ko. Parang tunga-tunga ano.
0: Pwede pod. So pwede pod yan nya guwas atong text line, pwede yun ipadala sa ato ang online. Kasi tawag ang Lloyd chat. Aha. Social media sa ato. Facebook. Sa ato. Ato ang Facebook account nga kuan Joy FM.
1: Sige, Joy FM.
0: Aha, Joy FM 102.3. No? So naka ano kita, naka live stream kita sa Joy FM 102.3. So ato ang ano? Ang ato ang unang pangunta na siguro mura og pa ano ni pa sa ni pa swerte.
1: Pangunta na sila unsa man ni siya 40 og 2. Mm. Unsa man ni siya paunahay? Unsay mechanics
0: okay.
1: No?
0: Nindot no. Pangunta na.
1: Unsa man ni Loy? paunahay.
0: So dili siya actually paunahay kung dili syempre sa daghan sa mga pangunta na minaw pod no. Ato siyang ang inyong mga tubag katong makatubag og tama sa among mga pangutana, i-raffle na to sa electronic raffle.
1: Wow.
0: Ang tawag na to diha. So duha ni ang electronic raffle para sa text line o electronic raffle para sa ato ang online sa social media nga Joy FM 102.3. But anyway mga katinig, kaubang Ruby, ato yes. Sa ngatuan na ang ato ang kaubanan sa nasa linya si Junior Rapi. Maayong buntag, Junior Rapi. Welcome.
9: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Ah, maudi ay ito. Junior Rapi, mga katinig, pila ang daogon?
10: Ha?
0: National to Yaki Products. Aha, Yaki Products. Anyway, mga katinig, nasa niya? Nabasa niya?
10: Oo na.
0: Si Junior Rabi? Yeah, good morning.
11: Yes, sir. Yes po. Maring buntag, mga katinig. Kaya ninyong kauban sa Kanginan, Tinig 30, Junior Rabi. Dinita karoon sa Kidapawan Mega Market. Ano tayo namatikdan nga naminaw?
1: Kinsay na dakpan.
11: Julie M. karoon.
0: Mm-hmm.
11: Og atong pangutanon ang isa sa mga naminaw sa Joy FM karon, unsay ngalan nimo?
12: Elmer Likatan.
1: Oy, kaila ko ana.
0: Elmer Likatan.
11: Oy. Yes po.
0: Regards sa iyong kagawad.
1: Oo, manong Elmer, dating kagawad ni sa poblasyon og Lupon.
12: Good morning, ma'am. Good morning.
1: Mayong buntag, sir.
0: Rap.
11: Oh. Okay, yes po. Aduna ipangutana sa imo karon Sir Elmer, si Kuya Romy. So atong tubagon ang iyang pangutana o atong paminaw ng inyong opinion karon sa mga isyu.
0: Mm-hmm. Sir Elmer, may buntag diha kanimo. Init kayo
12: ng buntag, sir.
0: Mm-hmm. Nagpaligal si ano si kagawad sa imo ha.
1: Amigo na mo? Ato ng amigo.
0: Mm.
12: Si Kagawad Rubén, Kagawad Rubén?
1: Mm. Yes, sa mga ng Elmer, si Tibor ni.
12: Tibor, hindi ibang tagi.
1: Salamat sa pagpaminaw nung, Diyo. Lisod-lisod ni question ni Tinig 40 ni si Romy.
0: Walay sayop niya ni, pero basta na imo tawag sa imo haog Tibor, amigo gud suod yun na. Okay. Kaya ang wala kasuod ni mo, Ruby gud na. Yes. So anyway, Sir Elmer, ang ato ang pangutana, walay sayop nga tubag, no? Unsay masulti nimo mahitungod niya ning impeachment trial against sa kang Vice Presidente Sara Duterte nga magasugod karong adlawa.
12: Okay, daghang salamat no Sir Mike, may buntag Tibor no. Kanang statement no. Sa una pa man ang panahon na gibasura na sa Ombudsman ang kaso ng impeachment bato kay VP Sara. So karong higayon ng karong panahon na dili na to tagapagtagad ang impeachment against kay Bibi Sara, kundi ang tagana sa pagtagad katong flood control scam. Eh nakita naman nato no sa Kamaynilaan ang mga kalsada to ang mga kan gibaha. Ang pila ka mga porsyon sa Visayas Mindanao gibaha tungod sa flood control nga scam. So kanang tang billion-billion nga mga involved tapos na identify na kinsa tong mga nakadawat og malita-malita matong tagaan og pagtagad dili na investment against kay BP Sara.
0: Mm-hmm. 612 billion pod ang involved, a million ang involved aning allegation nga gikuno gikaw-kaw ni BP Sara.
12: So nag-counter naman na ang mga lawyers ni BP Sara. So gibasura na gani na sa Bushman. So dili na po, dili na to dapat tagapagtagad na kana.
1: Manong Elmer, pwede ko mangutana? Madayon okay. Mangyudron? Madayon mangyudron alas dos? Maminaw ka nung? Or kay ang imong barog, dili ni dapat? Dapat flood control ang konsentritan? Maminaw ka ron nung? Or dili na lang yud ka maminaw? Kay sa imong tanaw, dili dapat maoy priority?
12: Mamina po ta para makita nato sa tema allegation po sa mga pitas na
1: kana gyud ang
12: dapat din naman ngayon ang ita. Isip pa Pilipino nga against sa corruption. Ikaw, kabalon man ka nga sukat pa sa una. Dili kita gusto na bahalang nagkalisulisod tawa. Ta. Wala kita na.
1: Kabalon leader man ka sa Tibor. Rom, leader simbahan po ni si Kuan.
0: Elmer.
1: Si Manong Elmer, no? Sa simbahan Katoliko.
0: Pila edad ni mo nung Elmer?
12: 76.
0: Wow! Sana ungol!
1: Oo, no?
0: Wow, mayo siguro kay 76 na ka. Ako gani nga, 60 palang kapin. Daghan ang batiyon sa akong
1: mas muli ko ni Ron, kay tagaan manig Yaki Products.
0: Unsay mo, Rap, unsay imong regalo para kay Sir Elmer?
11: Yes, Karomi, ano na tayo gihatag nga Yaki Oil.
1: Half-plus yun eh.
11: Half-plus yan. O ang Okira coffee para
0: ang palagsik.
11: Paskog.
0: Oh.
11: Pagkapit sa buntag.
0: Kunyang gabi na naim na lang imong Okira. Noy Elmer ha, kay basi og karon ni Imnon ha.
1: Di ka kapaminaw nung sa alas dos.
0: Basig mo uli na ka. Dagan-dagan
1: ka uli. Naanis tindahan si Manong Elmer. Ubos yun sa isdaan. Ah, okay. Namaligyan ni siya og mga uling, steaks sa barbecue, o uban pang native products.
0: Ah, so daghan ng mga ano, libre promotion ba?
1: Oh, tinuod lang. Unya, Rom, ang nakaano-ani kay Manong Elmer, kay daghang muhapit diha. Kanang of his age, ka-contemporaries niya, magchika-chika na sila diha. Napag-yoy kapi.
0: Apil ka sa gahapit dito?
1: Gahapit
0: so,
1: ko.
0: So, contemporary mo siya.
1: Pero maayog yun kay Maminaw sa Manong Elmer, pang dani pa diha nung. Og daghang masakpan, daghang matagaan.
0: Anyway.
1: Wrap it up.
10: Yes, Karomi.
0: Okay na mo? Sige.
10: Okay na po.
0: Ah, sige.
10: Salamat kayo sa imong mayong opinion nyo diyatag sa atwa. Kaninyong kauban si Tinig Trinta. Pidyo nyo rapi para sa atong segment.
13: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot, aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3. Joy FM.
0: Kauban ni Junior Rapi ang atong ilang unsa ka ni numero ani ni ano ha tinig
1: 30
0: si dili si Danny ba si Danny 69. Ah 16 69 na
1: iya yun ni pinili nga numero nga gibaliskad ang size og 9
0: ah murag mo ba na yang original gid sa una pa nga numero anyway dagang salamat tinig ano 30 og tinig
1: 69
0: si Danny Labrador mga iyang ano dito kauban dito karon o adun na po tayo ano ipangutan na unya sa airing nga pwede na itong ipatubag no sa text or sa ano online kining og matubag ninyo ni adun na po ipapremyo gihapon si Yaki para sa inyo ha so pwede nyo lang i-text sa 0962-854-48443 or pwede ka mong mag chat ang inyohan tubag diya sa Joy FM 102.3. So ato nang buhian ato ang pangutana. Lalo bang loy?
1: Kuyaw ni.
0: So open kini sa ano tigpaminaw sa tulo ka dagko nga radio stations no ug uban pang mga ano ug uban pang mga ano mga sister stations bro. Aduna mo yung mga premyo ang daugon. So ang atong pangutana, unang pangutana. Kinsa? Kaila ba kamo? Kinsa ang ato ang bisita, ato ang guest nga nakahinabi karong adlaw, ganiha lang no. Before na to kato atong gi-interview ug kining atong bisita dati na halos kada Lunes sa ato ni siya nga madungog diri sa 102.3 Joy FM sa 105.7 Joy FM ug sa 87.7 Joy FM. So kinsa ka to? Ang ato ang guest no. So, pwede niyo ipadala ang inyong mga tubag sa 0962-854-8443 or sa Joy FM 102.3. Kaubang 40?
1: Yes, Rom no. So atong usbon kay basig ang uban naglista pa lang. Ang linya katong sa Joy FM kay naigi pangutana hinay-hinayon daw Rom. Kay nagtuplok pa.
0: Ah okay. Ang smart text line nato is 0962-854-8443. Ilista na ninyo na kay kada adlaw ni atong ang yes. Pa-premyo.
1: Unya ang Facebook account Joy FM 102.3.
0: So abre na ang ato ang mga linya para sa inyo ang mga tubag ug unya mga katinig usa kita ang ato ang naatay cut off niya na dapat ang tanan ng mga mag-qualify ng mga tubag insakto nga tubag makasulod siya sa 5 minutes before 7 o'clock para yes. Doon na pa tayo mga para doon
1: na paspasa paspas yun no meaning ang radio ana Rom na agud sidunggan og very retentive ang nahimong memory
0: gikan sa 5 0812 ang upat lang ka numero ang ato ang i-mention kay basi og i-text ni siya og ano mga bussers or mga or daghan kayo watay authority watay yata ganung authority ng i-air ng iyang number gikan yes. Kang 0812 nitubag na siya pero unya na to iya no ang iyang tubag kay
1: og tama basig, ba og tama ba ang iyang tubag no
0: oh basig kopyahon sa uban
1: so yes
0: no copying. Ah, si ano ginapaling kumutan po nato maka hinabi
14: og kuana cash prize.
0: Ah,
1: so dili lang di ay ang ilaha ni Tinig 40 ni Junior Rafi kuan to produkto siyaki. Kini cash prize.
0: So pati ang sa ano no sa online.
1: Yes.
0: Online cash prize siya po ni.
14: Yes. So
0: pwede rin ning
14: kami sila sa layo so cash ang ipadala.
0: Ah, imo ra ni siyang i-Gcash no.
1: Wow.
0: Huwag na mo hilumani, hilumani po. Basig tagaantan ni hilumani o gano. Kanang suporta, no? I-sponsor ni hilumani ang atong isa kaadlaw nga. Anyway, so, kaubang ano, 40, importante kaayo ning nagakahitabo diri sa national apan diri pud sa ato sa mga lokal daghan pug mga issue actually nga dapat natong
1: tutukan no?
0: Dapat natong tutukan no so ang ato ang mga kaubanan diha sa Davao Oriental og sa Pangil Bay sad to say sa mga kaubagan nato diha sa Pangil Bay na flat pagpagaling doy Renz no kaya daghag naga hulat sa imuha dili lang diha sa Pangil Bay pati sa Davao Oriental ningon sila kinsa man si ano kanang si Renz sumalinab kanang naa sa ano Pangil Bay so pa ayo dong kaya daghag naghulat sa imuha
1: unya dungan ana Rom na magoy naglabay og question dinhi sa akong personal line unsa man nang yaki tibor nganong yaki man ako itubagaan eh
0: sige
1: yaman ang kalusugan ingatan tama ba.
0: Mm.
1: Oh, yaki. Yaman ang kalusugan ingatan maunang
0: Doyrens,
1: no?
0: Unang, singla lang kang ano, manager.
1: maunang Renz, yaki gyud. Yaman ang kalusugan ingatan paayo na dong.
0: Mm-hmm. So, ang imong premium na kang manager, Lawyer Rosario. Anyway, mga katinig, daghan maghisgotaan ng mga isyu manggod kaubang 40, no? Kaya diri sa Davao Oriental, kaluoy sa Diyos, no? Daghan kayo og ni ano, biktima ni aning kuan, online nga ano?
1: Scam?
0: Kining gitawag na og risk coin. And what is unsay nakabugat ni anin? Kaya ang mga elected government officials pa ang nangumbinsi sa mga tao nga mag-invest niya ng scam. So, dagan kayong na scam diya. Dito po sa ano, Pangil Bay, mga katinig, init kayo nga isyo kining privatization sa Agos Pulangi Dam. No? Kaya, kuan?
1: Kaning sa bukid nun. Maubaning sa bukid nun.
0: Partly sa bukid nun. Kaning Pulangi, di ba? Di ba abot ganyan sa
1: yes,
0: Carmen?
1: Yes, abot sa Carmen. Maunang tributary na siya, Rome, no? Gika, bukid noon. Padulong din sa Lumayong, no? Sa Rio Grande de Mindanao na ito. Tinuod yun nga bugat na nga issue tungod kay sa karon pa lang yayay na ang bayranan sa kuryente. Unya, source na ito na sa ito ang electricity. O imbis nga ang tanaw sa mga analyst sa mga nagasupak sa privatization imbis nga ayuho na siya Rome no i-rehabilitate
0: tinon
1: nganong ibaligya man no murag padayon ang katong sion-sion privatization deregulation tanan nga sion pati na lang hinuon ang attention mahadlok na ta kay dangan
0: actually hapit na matunaw akong dila sige hisgot aning ingon ko nga mga basic industries yes. Nga sama sa power, dapat i-nationalize na.
1: Dapat ang gunitan na sa gobyerno. Tubig, gunitan sa gobyerno. Elektrisidad. Ipanghatag maninoon sa pribado, Rom.
0: Nabali naman hinoon. Kay bisan diya sa South Cotabato, o dagkang may buntag diya sa itong yes. Mga tigpaminaw sa South Cotabato, diya sa Coronadal, galanog-lanog ang 102.3 Joy FM, no? So may buntag sa inyo ang tanong. Guban pang mga coastal areas, no? Diha sa ano sani South Cotabato og sa Sarangani. So diha sa South Cotabato nisgutan mo gud nato ni kining Socoteco tupod. Grabe ang pagbabag sa ato ang mga kaigsuunan diha. Apil na ang mga taong simbahan, nagbabag sila na aning lakang privatization sa Socoteco 2. Apparently, ang nagpanikad nga paliton ang kining maong kooperatiba, no? Supposedly, o kining maong power company, ano na lang nato kay mura mag ano, misnomer na nga tawagon siya kooperatiba. So ang nagpanikad kaubang 40 kini si dating senador og boxing Pacquiao? Champ. Oh, si Manny Pacquiao. So adto nakauban kahapon nga actually naa siya sa business power, no, kining kooperatiba, no. Og matud pa niya grabe gyud ay og kwarta, dakong sapi ang mag-invest diha sa power. Kaya nahibulong sila, nahibulong ang mga power cooperatives karon. Kay nganong ang kining Davao, murag ang gisite is Davao del Sur, nganong kining presyo sa per kilowatt nga kuryente sa Davao del Sur, makahatag sila mubo nga presyo while kining uban na
1: mahal,
0: no. So,
1: hindi nila na maurom. Sa tibuok Asia, Pilipinas ang pinakamahal.
0: Mm.
1: Mauna nga mo shy away, mo atras ang mga investors, kaya ang unang ginatanaw, mahal yun ang ato ang kuryente.
0: Gani. Ato pang i-privatize. Ang ato ang private.
1: Samot pag yun.
0: Gusto mong ginalana, ginansya. Di mong parehas kung si gobyerno nga unta, servisyo. So, no? Ideally, untay nga na, no? Pero, bisa gobyerno, ganun mga kawatan po. Kawat na rin, kawat din to.
1: Di na natuto. Nanta na lang taan eh.
0: Kabalo ka ng kanta, ha?
1: Oo. Oh, andiyan ka na naman. Niloloko-loko, di na natuto.
0: May mo nanigtingin yun.
1: Makalagot, no? Makapungot, pero dapat kita makasabot.
0: Hmm. Anyway, kanto, dili lang actually industriya sa kining kuryente or power ang dapat i-nationalize, no? Bisan kining transportation, no?
1: Yes.
0: Dapat ang atong gobyerno, problema kayo ng mga traffic, especially sa mga metropolitan areas, dapat dugay na nilang i-address by kining mga mass transport bitaw. Mga train, mga sanay,
1: yeah.
0: Oh, mga LRT, mga bisag mga buses, dapat sa tawag sa Tagalog kini mga gabon. Pero sa Bisaya lahi man ng gabon
1: doon sa amin sa Thailand, Rome.
0: Hmm.
1: Thailand. Tinuod lang ang ilang mass transportation very efficient.
0: Hmm.
1: Card lang, palit lang kag card, so dili kaayo dasok.
0: Mm.
1: Tingala ko rom, wala man i-traffic nga heavy traffic pareho sa ato, ah.
0: Mm.
1: Tungod kay ang mass transportation nila is naagyod ang gobyerno.
0: Walay cash,
1: yes.
0: Involved.
1: Walay cash involved. Palit lang kag card.
0: Actually, ginagamit naman ito na ito sa Pilipinas, pero hindi ginagamit sa kanang NLEX, SLEX, mga toll. Murag similar man siguro ang concept niya na. Di ba?
1: So, ma-remember na ako usa sa marag matawag na itong platform yun ni President, former President Duterte. Sa dihang ga-campaign sila, Rom, no? Katong pag-improve sa transportation.
0: Mm-hmm.
1: During the time sa debate.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Gusto akong balikan ng atong ginahisgutan about impeachment. Kaya what I think ang pinakakulang, no? Ang wala gyud nato makita o kinahanglan dari sa proseso sa impeachment ay kadtong mga tingog sa mga local government executives, no, LCEs ang tawag sa ila, ha. Kaya they are here supposedly para sa mga crucial issue nga sama ni ani, mutabang sila pag-guide sa ilahang mga disipulo.
1: Mga katawhan, no? Mga katawhan nga naglibog o gingon nila ngit-ngit pa sa Alkitran kay makadungog kagdangang reaksyon, pero makita po ni mo, Rom, kulang ang impormasyon that will lead them to matawag natong judicious or righteous nga decision. Maugani nga unta ro makakita man ta usahay na ITV ang mga terminal, unta na ay focus nga kuano nga makita kay para well-informed ang katawhan. No?
0: Pwede nito mag-set up ang mga local government units sa palengke, tabang. Sa mga terminal.
1: Palengke, sa pananitan, munisipyo, samtang nagulat ang mga tao sa transaksyon. Ug naadihay dakong TV, that will aid mutabang na para makapaminaw yun.
0: Di mo naman tayo duda sa mga posisyon sa ato ang mga congressmen, pero hindi mo good sila local chief executives, yes. Mga legislator man sila. Kay unanimous ang North Cotabato.
1: Upat ka congressmen ang riboto nga ipadayon ang impeachment, ang proceedings, para makita yun. Kung why sa, acquitted. Kung may sala, aw, declared guilty. Guilty bang tamaan?
0: Diha sa Davao Oriental, nasahid kita nga marga doon ay usa. I'm not so sure. But I am sure nga one of the congressmen in the Pilabaca district, duha ka distrito, ni boto again sa the impeachment. Diha sa...
1: Jensen. Congresswoman Banyas. Ni padayag sa iyang boto against impeachment. Pero a total of 257 congressmen ang niboto nga ipadayon ang impeachment.
0: Si mga uwaminal diha sa Misamis Occidental, maayo na si Renz, ato siyang pangutanon unsay mga desisyon sa mga uwaminal, luguban pa ang mga kongresista diha. But what we are stressing here, mga katinig, is katong LCEs, no? Mga local government, local chief executives,
1: mayors, governors.
0: Barangay captains.
1: Yes.
0: Oo. Dapat down to the barangays, no? Doon na yung mga, Pero, naba kayo nadungog ng mga LCEs diri nga nagapadayag sa ilahang baruganan, nag-explain kung
1: Seemingly, walay public declaration. So, dili po guided ang katawhan. Kaya, kanya-kanya. O ang imong source, pabor, audit to po siya. O ang imong source is fanatic kaayo sa pagdepensa kay Sara, audit to po siya.
0: So, mga katinig, niabot na ang deadline sa atoang, or tawag ani, cut off sa atong pagdawat og mga atubag sa ato ang pangutana ganiha kung kinsa ang ato ang guest karong adlaw og madalas kada Lunes sa mahimo nato siya nga guest. So, mga katinig, aduna nay pipila daghan nga nagatubag online, pero siyempre ato ning ihatag diha sa ato ang mga technical team para pagpili, pinaagi sa electronic raffle kung kinsa gayod ang mudaog ni ani nila. Sa ato ang online, no? Maragwa, may naka-online karong panahon na.

0: yun yung i-abli sa opisina para makapaminaw yun, no? Kaya very crucial ni. Makahimo lamang kita mga higala o sakto o desidido nga desisyon kung sakto pod ang mga impormasyon o kita mismo ang nakadungog, makadungog sa lintunganay, sa depensa o sa, syempre, sa prosecution side, no?
1: Kumusta ka si Attorney Fontanilla? Maraog, wala naman kita panahon para kaning si Attorney Fontanilla kay naka ano siya, naka line up siya para tong ikahinabi yung takarong adlaw. But anyway,
0: naipaghangyo dayrom una ko kalimot. Naipaghangyo nga kung pwede daw makatabang yud ang mga local media. Gani kung pwede kay syempre kalikayan nga ang teknikalidad sa diskusyon mga abogado ang pang-abogado kung pwede daw makatabang ang mga local media nga ma-reduce into layman's language para tabangan ang katawhan nga katong namin nila legitimate media gyud rom, no? Dili tong mga bloggers nga naay klarong gidapigan, no? Kay matud pa nila
1: mga hausyaw.
0: Oo, mga hausyaw, no? Kanang
1: sorry ha.
0: Oo, kanang gitawag na nila na mga political warriors on using the blog, uguban pa katong naa nagyo klarong gidapigan, no? You have taken your side. Ginahangyo nila nga katong mga legitimate media mutabang rom sa pag-digest o pag-reduce into layman's language, lingwahe sa men and women on the street, no? Para makahimo og kana bang decision making ang katawhan.
1: Mo og decision nga
0: murag appeal tas gihagit ana gyud rom nga tabangan aron makapasabot.
1: Na, muadagan na ba na mga tulo kabulan at the most. But anyway, kutub siguro sa ito ang makaya, kaya ito maning papel at ito maning sacred
0: duty. Wow, and duty.
1: No, so ito gining
0: ministry.
1: So, wala naman tayo oras. Atong i-announce sa Kaloy. Andam na ba ta? Sa ito ang mga winners.
0: Ang atong electric tambiolo diha, Loy, ni yield na bag resulta.
1: Nagingon, good morning to you both, Ma'am Ruby and si Romy.
0: Good
1: God
0: morning.
1: Bless. Pero wa man siya nitubag sa ano. Ah, daghan di ay, nagano sa ito ang online, no? Daghan sila.
0: Ingon ni sir, ingon ni, ni Dos, wa daw. Wa rin nitubag. Daghan di.
1: Daghan kayo salamat. No, so, na yung mga, ato lang i-mention ang pipila kayo na magkita oras. Si Diane Banaag, nitubag si Diane Banaag. Nilalang ko siya i-mention ang iyan tubag, no? And some others. Anyway, so ato na ang iyan, no? Nanatay, ano? Winner sa Kaloy.
2: Nana.
1: Ako siyang tubagon ni,
0: be. Si, si Loloy ni ani ang hurado.
2: Sa tawag ng electronic, rote, ha? Sana siya ka ng...
3: Morning po, nasa...
2: Sana siya ka ng...
3: program pa ko.
2: Roleta.
0: Na, karon pa ko kaanog electronic roleta. Di ta kinanglag DTI ani.
2: Dili na. Oo, ka promo ra man ni.
1: Aha. Sige, ato lang i-mention ang tama nga tubag sa pangutana. Ang tama nga tubag sa pangutana is Professor Ramon Bilino Jr. Sa naay mga nagtubag og tama. Napoy nagtubag og sayop, no? Sorry, hindi nagtubag. Abilino mo ko din gibutang. Isa nga nagtubag. Abilino. So, Bilino po. Professor Ramon Bilino Jr. Kinala ba na Jr.?
2: Okay ra.
0: Forgivable ba?
1: Okay ra, gulay Jr. Basta, Jr. Basta dili Abilino.
2: Kining ending lang
1: upat. Kining ending upat. Nakatama po din yung tubag si 0812. Napoy tubag kini 17558 di na lang ako i-expose tanan.
2: Anyway.
1: Kisa winner.
2: Kini.
1: Ang ato ang winner sa ato ang online na si 0812, no? So katong nagpadalag tubag tama nga tubag.
0: Di na tong hiwag asang lugaran ni Rom.
1: Mas maayo unta dapat DI, no? Ugma adlawa. Ibutang ninyo ang inyong pangalan og taga-asa mo. Kay kung dili ninyo ibutang inyong pangalan og taga-asa mo, invalid siya. Sa pagkakaroon, tungod kay nagkulang kita sa atong instruction, ato ning pasayloon. So, 0812. Naay...
0: Itay sadaan.
1: Oo, sadaan. Naay premium.

0: nga 100 pesos ni mo gikan kini sa Bilonga, no? Bilonga ba, Sir Loy? Bilonga. Ugma kang ano na po? Kasni, oh, gi, pero ang nag-sponsor ani ang Bilonga. Ah, sige. Okay, mga katinig, ato nang hisgutan ng ano? Usa ta magbulag kining tawag ani winner dere.
1: Oo.
0: Aha, kinsa man to? Sir Loy. Na kay ano, pangalan tagaimig pangalan sa winner B kay
2: so, kining among andam-andam na diya 0812.
0: Mm.
2: Ang last four digits sa atong winner 0812.
0: Aha, si Dayan, ano ang pangalan niya?
3: Dayan Banawag.
0: Ah, si Dayan na
3: tempa.
0: Banag, mao ba?
2: Siguro agyon na Loy kay mura nag corona sa Miss Universe nga humag-announce gibawi di ay kay ay dili di ay. Wrong.
0: Ang ato ang winner sa online na si Dayan na Banaag. Ang iyang tubag tama o siya katong napilian sa ito ang electronic roulette.
2: Dayan, you will receive 100 pesos cash.
0: Gikan kang?
2: Bilonga.
1: Yaki Capsule.
0: Yaki Capsule na po din. Yaki Capsule, daghan baga. Sige, daghan mo na
2: ito. Daghan mo guning produkto ang Yaki, no?
0: Anyway, wala kita yung oras sa kaubang 40. Congratulations sa itong mga winner.
2: Congratulations. O padayon, hangtod ugma. The same process. Paminaw yun mo. Iduol ang inyong dunggan sa inyong radyo. Siyempre, kini ang inyong tinig 40. Ruby Padilla Siso nagaingon. Ang katauhan nga nasayod. Ligon nga makadesisyon sa ilang katungod.
0: Aha, Dayan, ingon sa ito ang manager dere i-PM daw ang imuhang full name o address no, para mapadala niya ang imuhang premyo. Sa mga katinig, waan kita yung oras, lampas sa ganita. Dagang sa
1: number niya, pati GCash
0: number. Pati ang GCash number dahil ni mo, Dayan, kung nakay GCash number, no, ipadala po. I-PM.
2: Kung wala, di ba niya ma-claim din hi Loy?
1: Kung
0: layo man eh, lagyo ni. So, muna, kuhan lang, PM-PM lang. Anyway, basi, offer basi lang rin sa dool. Pwede rin mo doon rin. So, sa ngalan sa ito ang mga kauban ng diha sa Davao Oriental o sa Pangil Bay, ang ato ang kauban si Tinig 40. Gini si Tinig Uno nag-aingon. Dagang salamat sa iyong pagkiuban ka na mo. May buntag. Ganatong hurot.
2: Tanan.
0: Ayaw mo gawak. Yung sunod tayo ng atong alas 7 balita. Where are you here?
4: Hamis na ang kotes og nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol gi sa akong dawas nang sapa man to na ko nakuha. Gi-sabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon mo gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o antibiotic, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kaya nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkataon-taon at ito, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Itama po inyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 7:11 na.
8: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga po at ako si Tinig 4 Loy Rosario maghatid ng mga pangunahing nga balita ngayong umaga ng Lunes sa 6 sa buwan po ng Hulyo 2020. Sa 6 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang drug personality na aresto sa iskinasang magkakahiwalay na operasyon sa Usamis City. Magkapatid ng mga babae sugatan matapos sa ito'y pagbabarilin sa Davao City. Imbestigasyon ng pulisya kaugnay sa naganap na pamamaril sa isang waitress sa isang eatery sa Digos City nagpapatuloy. Samantala, maraming bilang ng mga residente ang lumikas naman dahil sa bakbakan ng magkalabang grupo sa bayan ng kadayangan sa SJA Barm, pero agad namang kumilos ang lokal na pamahalaan at ipinatupad ang ceasefire ng mga magkalabang pamilya. Nawawalang magsasaka sa Lanao del Sur na tagpuang inilibing sa bababaw na hukay. Samantala, abot naman na sa 3.17 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa General Santos City. Tatlo katao patay habang tatlong iba pang sugatan sa nangyari namang vehicular accident sa National Highway ng Barangay Nagpan sa Malungon, Sarangani Province. At balitang nasyonal, simula sa araw nito ang impeachment trial sa mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ang Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apropong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinoon siya, nagpasalamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom, magkawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Kabalo na ko sa inyong mustong basagot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Sugatan ng magkapatid matapos ito yung pagbabarilin sa Davao City. Kagabi kung saan ang mga biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council at dinala sa pagamutan ang mga biktima. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Barangay Ubalde Castillo sa Agdawa District ng naturang lungsod. Ang mga biktima na pinapangalang si alias Neneng at Gingging ay kasalukuyan ng ginagamot sa Southern Philippines Medical Center dahil sa mga tinamo nitong sugat. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula sa Digos City. Sugatan na o... Oh,

0: Patay naman ang isang witness matapos ito ay pagbabarilin. Sa bahagi naman ng GLA-3 sa Tirad Pass Street, Barangay Zone 3, Dugos City, kahapon ng tanghali. Ang biktima na nakilalang si alias Lilet, 35 years old at residente ng naturang lugar, nabatid sa investigasyon ng mga otoridad kung saan habang nagsiserve ang biktima nang ito'y lapitan ng nakamotor ng mga sospek at pinagbabaril. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang dibdib at kaliwang braso. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga sospek patungo sa direksyon ng Rojas Street. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Na-recover naman na sa crime scene ang mga basyo ng .45 caliber pistol. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Balita mula naman na kay kasamang jam sa Palma Hill.
1: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa top 8 most wanted persons sa antas ng rehiyon matapos ang sinagawang operasyon ng mga pulis sa Purok Proper Barangay Poblacion KTL Davao Oriental dakong alauna ng hapon kamakalawa. Kinilala ang nadakip sa alias na Ibrahim, 38 anyos, isang tindero ng isa at residente ng naturang lugar. Ayon sa pulisya, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong rape sa ilalim ng Article 266-A kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Samantala, sa hiwalay na kasong rape by sexual abuse, itinakda ng hukuman ang piyansa sa halagang 200,000 pesos. Isa ng mga tauhan ng KTL Municipal Police Station, katuwang ibang mga operatiba at iba pang law enforcement units. Sa kasalukuyan, nasa kustodiyan na siya ng KTL Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil nagbabalita.
0: Alas 7.21 ng oras, balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Dalawang drug personality ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon. Alas 2.30 kahapon ng hapon ang inilunsad ang anti-drug operation sa bahagi ng Laurel Street, Purok 4, Barangay Aguada sa Osamis City na nagresulta ng pagkakaaresto ng suspect na nakilalang si Michael Insang Fernandez alias Amping na ikinukonsiderang street-level individual. Nakuhanan ito o residente ng Purok 10 sa Banyadero, Osamis City. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang ilang gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 10,000 pesos. Na-recover din ang buybas money na ginamit sa naturang operasyon. Kaso nga paglabag sa Republic Act 965 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang isasampa naman sa kanya ngayong araw na ito. Samantala, isa pang lalaki na nagmumula sa bayan ng Clarín at pumasok sa Osamis City ang nakabangga ng signage sa isang checkpoint papasok sa entrance ng Osamis City. Nang ito'y sitahin at tinanapan ng mga pulis ng mga papeles mula sa kanyang motorsiklo at habang kanyang kinukuha ang kanyang wallet na ispatan na may nakaipit na shabu sa kanyang wallet at nang ito'y sinita na kumpirma na shabu ngat dalan upang inaresto ang suspect na nakilalang si alias Glenn Paul, 27 years old na taga Banyadero, Osamis City. Maharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang suspect. Sa Lanao del Sur, natagpuan na ang nawawalang magsasaka. Ayon sa ulat ng Sultan Damualandong Lanao del Sur Municipal Police Station, tumanggap sila ng report na ang naturang magsasaka ay inilibing sa bahagi ng Sitio Uda sa Barangay Taguranao. Kahapon na nahukay ang bangkay ng biktimang si Muslimen na Kalandada Pakala na sa Ustunggulang may asawa at magsasaka na taga Barangay Talagianan o Barangay Talagian sa Puuna, Bayabaw, Lanao del Sur. Alas 11.55 ng umaga nang isinagawa ang naturang operasyon at nahukay bandang alauna 20 na ng hapon. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Matatandaan na ang magsasakang si Muslimen ay nawala noong pang Hunyo 29 ng taong kasalukuyan. Nabatid na ang motorsiklo ng biktima ay nauna nang natagpuang inabandona sa parehong lugar at kalaunan ay na-recover ito ng mga otoridad. Patuloy pang investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, lumikas sa maraming bilang ng mga residente sa mas ligtas na mga lugar dahil sa takot na maipit sa naglalabang magkalabang pamilya. Ang mga residente ay nagbumula sa Purok 1 at 2 ng Barangay Central Labas. Karamihan sa mga ito ay nagtungo sa bayan ng Midsayap, Cotabato at ang iba naman ay nagtungo sa bayan ng Libungan. Natakot sila na maipit sa nagaganap na bakbakan sa pagitan ng mga armadong grupo. Samantalang ayon naman sa kadayangan na PNP at 33rd Infantry Battalion Philippine Army, agad na silang nagdeploy ng tropa para protektahan ang mga sibilyan. Makaligpas ang ilang oras, agad ding sa tulong naman ng pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front ay napahupa ang tensyon. Kumilos ang Moro Islamic Liberation Front peacekeeping mechanism at ang PNP at ganoon din ang Armed Forces of the Philippines. Dito agad na ipinatupad ang ceasefire ng magkalabang pamilya para maiwasang lumala pa ang naturang bakbakan. Sa pagkikipagtulungan din ng LGU Kadayangan at humupang tensyon na kaya't pinayagan na ang mga pamilya na bumalik sa inabandonan nitong mga tahanan. Alas 7:26 na ang oras, samantala sa ibang mga balita. Balita mula naman sa General Santos City, aabot sa 3.17 million pesos halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa kanilang operasyon sa bahagi ng Barangay Apupong, Kamakalawa. Ayon sa Jensen PNP, nagpatupad sila ng dalawang search warrant operation sa Purok 13 Alquizar, Lanton sa Barangay Apupong na nagresulta sa pagkakakumpiska sa nasa 373 boxes ng smuggled cigarettes na may kabuang halaga na 3,170,000 pesos. Sa tulong ng mga tauhan ng Bureau of Customs, ang naturang mga smuggled cigarettes ay nasa kanilang pangangalaga na ngayon. Naaresto naman ang mag-live-in partner na nakilalang sina alias Jessica at alias Rick Rick na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act No. 10863 at ng National Internal Revenue Code o BIR Code. Balita mula sa Malungon, Sarangani Province, tatlo kataong nasawi samantalang tatlo naman ang nasugatan sa malagim na insidente ng banggaan ng motorsiklo at isang SUV sa kabahan ng National Highway ng Purok Malacas sa Barangay Nagpan sa Malungon, Sarangani Province. Naganap ang naturang insidente alas 12 ng tanghali noong nakarang araw ng Sabado. Sa investigasyon ng Malungon na PNP, nabatid na ang tricycle driver na may sidecar ay nasawi na nakilalang si Janry Corrales, 23 years old. Gayun din ang kanyang dalawa pa mga pasahero na nakilalang sina Selvik Calaque at Ayan Corrales. Napawang mga residente. Nang General Santos City at samantala sugatan naman ang iba pang mga sakay ng tricycle na nakilalang sina Joel Panaligan Jr., 36 years old, Jenny Paul Bagay, 36, at Joel Mizani, 43 years old, na mga taga Barangay New Bohol, Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ang mga ito ay kasalukuyang ginagamot pa sa ospital. Nabatid na sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang tricycle o Top-down tricycle na sinakyan ng mga ito ay bumibiyahe mula General Santos City patungo sana ng bayan ng Malungon nang magkasalpukan sila ng Toyota Rush SUV na galing o patungo naman ng General Santos City. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pag-uusap ng mga pamilyang nasangkot sa naturang aksidente. Balita mula naman sa Esperanza Sultan Kudrata Province. Baril, bala at droga ang nakumpiska naman ng mga otoridad ng Esperanza PNP sa kanilang ikinasang operasyon sa Puroca Riverside Barangay Paitan alas 3:40 kahapon ng madaling araw. Ayon sa Esperanza PNP, naaresto ang isang alias Jonah. Nasa hustong gulang kung saan ay nakuhanan nito ng iba't ibang matataas na kalibre ng armas. Ikinasa ng PNP ang search warrant operation dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dalan dito naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 at 10591 ang naturang suspect na recover naman ng 12-gauge shotgun. May mga magazine at 12 bala, isang Colt 45 pistol, magazine at bala. At ang shabu na nagkakalaga ng 74,800 pesos. Samantala, sa Bagumbayan na Sultan na Kudarat Province, naaresto naman ang 2 pang mga high-value target individual sa anti-drug operation na ikinasa ng PNP. Ang mga suspect na kasalukuyan nakapiit sa detention facility ng Bagumbayan PNP ay nakilalang sina alias Jen, 35 years old, at ang partner nitong si alias Josh na umunoy membro ng CAFGU. Nakumpiska sa kanila ang baril at shabu na nakakalaga ng 40,000 pesos. Ang mga ito ay naharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at 9165.
2: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa ihang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa ihang pamilya.
5: Paano kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
6: Oo.
5: Uod. Siya, plasan ako. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko Yaki Capsule ako.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Tuloy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Ginaptang alas 7:33 ng oras sa mga balita mula o dagdag na mga balita.

0: survey or site survey sinagawa naman para sa planong pagpapaunlad ng Lambahon Wharf sa Baganga, Davao Oriental. Detalye ng mga balita ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Patuloy pa rin ang sinasagawang search and monitoring operation ng Philippine Coast Guard Davao Oriental para sa nawawalang mangingisda na si Ricky Sano, 34 na taong gulang at residente ng Puroca, Calagundian, Barangay Central. Ayon sa ulad, nawawala si Sano mula pa noong Hunyo 14 ngayong taon habang nangingisda sa kaya ng kanyang kulay berde at puting fishing motorbangka na Mamalina number 3. Nangyari ang insidente sa layong tinatayang 90 nautical miles mula sa baybayin ng Puhada Island at 50 nautical miles mula sa Boston, Davao Oriental. Bilang bahagi ng search operation, nagsasagawa ang Coast Guard ng coastal monitoring at namamahagi ng mga flyers sa mga komunidad sa baybayin at mga kapwa mangingisda upang makakuha ng anumang impormasyon na makatutulong sa paghahanap. Samantala, nananawagan ng People's Administration katuwang ang Philippine Coast Guard sa mga residente ng Mati at sa lahat na naglalayag sa karagatan ng Davao Oriental na agad magipag-ugnayan o ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng Coast Guard kung may anumang impormasyon o posibleng nakita kaugnay sa nawawalang mangingisda. Samantala, isinagawa ang site survey sa planong lokasyon ng pagpapaunlad ng Lambahon Wharf sa Barangay Lambahon, Baganga, Davao Oriental bilang bahagi ng paghahanda para sa proyekto. Layunin ang aktibidad na makalikom ng mga kinakailangang technical na datos at masuri ang kasalukuyang kondisyon ng lugar upang magsilbing batayan sa pagpaplano at pagdidisenyo ng naturang pantalan. Ayon sa mga kinauukulan, mahalagang hakbang ang sinagawang site survey tungo sa pagtatayo ng mga ligtas at mas epesyenteng pantalan na inaasahang magpapabuti sa transportasyong pandagat, magpapalakas sa kabuhayan ng mga residente at magpapadali sa pag-access sa mga pangunahing serbisyo para sa mga mamamayan ng Barangay Lambahon at mga karatig na barangay. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7:36 ng oras, dagdag ng mga balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng provincial government ng maibigay ang napakahalagang mga programa para sa indigenous peoples o IP sa buong lalawigan na bahagi naman ng parte ng 12-point agenda ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza. Ito ay ang Cultural Preservation, Peace and Harmony Tri-People Council for Peace na bahagi ng pangangalaga sa kapakanan ng mga katutubo at talinangin ang kanilang kaalaman at mapalakas pa ang kanilang kakayahan ng maitaguyod ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Kabilang din sa idinaos na handicraft skills training on abaca twine making na inorganisa naman na ng Office of the Provincial Agriculture sa ilalim ng Interim Pedro Cotabato sa Barangay Manubo Tribal Hall sa Magpet, Cotabato. Itinuro sa kanila ang mga impormasyon hinggil sa abaca production, technology at cultural management, kasunod ng proseso ng twine making, production technology at marketing strategies na gabay ang temang may pera sa abaca may pera. Malaki rin ang tiwala ng provincial government para sa naturang aktibidad na mas mapapakinabangan ng maayos ang alikas na yaman ng lalawigan at makapaggalika ng karagdagang kabuhayan para sa mga komunidad, lalo na sa mga miyembro ng tribo. Samantala, alas 7:38 na ang oras. Balita mula naman sa Usamis City. Nagatipon-tipon ngayon ang mga miyembro ng Catholic Bishop Conference of the Philippines para sa kanilang annual retreat, kung saan isinagawa kahapon ang banal na misa na pinamunuan ni Bishop Edwin de la Peña na isinagawa sa St. Michael Archangel Parish Church sa Tangub City. Samantala, dumating din kahapon at mainit na tinanggap ng misa-miss noon si Cardinal Luis Antonio Tagle kasama si Cardinal Pablo Virgilio David. mismo nga si Misamis Occidental Governor Henry Waminal at Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes at ilan pang mga opisyal ang mainit na tumanggap at sumalubong sa kanila paglapag nito sa airport. Labis namang nagpapasalamat ang mga residente kung saan dala ni Tagle na siya namang pro-prefect of the Dicastery for Evangelization ng Vatican. Ang imahe ni Our Lady of Guadalupe na nagmula pa sa Mexico at ito ay dinala sa Paris ng Clarín Misamis Occidental sa ilalim ng Archdiocese of Misamis. Sa ngayon ay magpapatuloy pa ang aktibidad para sa naturang CBCP Annual Retreat. Sa mga balitang pambansa. Formal lang sisimulan ng Senado ngayong araw na ito na upo bilang impeachment court para litisin ang mga kasong impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Si Duterte ang kauna-unahang Vice Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na haharap sa impeachment trial. Haharapin ito ang apat na articles of impeachment kung saan batay sa rules ng Senado. Kapag isang article of impeachment lang ay na-convict ang isang respondent ay hindi ipagpapatuloy ang butuhan sa iba pang mga reklamo. Sa madaling sabi, kailangan lang na ma-convict sa isang impeachment article ang isang nasasakdal para matanggal sa puesto. Kabilang sa mga paratang laban sa ikalawang pangulo, ang umano'y maling paggamit ng kanyang confidential fund, hindi may paliwanag na yaman, alegasyon sa panunuhol, at umano'y pagbabanta sa buhay ng First Family at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa sa gawang paglilitis mula sa araw nito alas 2 ng hapon. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, siyang presiding officer ng impeachment court, ang unang araw ay ilalaan para sa mga preliminary proceedings kabilang pagbibigay ng opening statement sa prosecution at defense. Sa ikalawang araw naman, inaasang sisimulan ang pagpapatawag ng mga testigo at pagpresenta ng ebidensya. Inaasang magsisimula ang pagdinig sa mga testigo sa Hulyo 8 alas asete at otso ng Hulyo. Liban pa dito ay kinu-question rin ng ang pagiging presiding officer ni Gatchalian dahil hindi siya abogado. Ngunit iginit niya na nakasaada sa rules ng mataas na kapulungan na ang Senate President ang dapat umano ang upo sa naturang posisyon. Kabilang sa mga napag-usapan sa caucus sa mga senador ang isyo sa BIR box na naglalaman ng mga tax record ng Vice President at kanilang asawang si Attorney Manases Carpio na posibleng maging bahagi ng ebidensya sa kaso. Samantala, iginit naman ni Senador Panpilo Lacson pagkakataon ito para magkaisa ang Senado sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw at dapat manatiling maayos ang diskusyon sa loob ng impeachment court. Hindi ito ang unang impeachment trial sa bansa. Noong 2001, si dating Pangulong Joseph Estrada ay naharap sa paglilitis na nauwi sa EDSA 2 matapos ang kontrobersyal na pag-walkout ng mga prosecutor. Taong 2012 naman, napatalsik sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi kumpletong pagdideklara ng SALN, subalit bandang huli napawalang sala. Samantala, umaasa naman na ang maraming mga mamamayan na hindi lamang dapat nakatutok ang Senado sa impeachment trial bagos pati na rin sa usapin ng matinding korupsyon sa bansa lalo na sa pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan sa flood control project. Mahigit 6,300 mga pulis naman ang ipapakalat sa paligid ng Senado ngayong araw na ito bilang bahagi daw ng pagbibigay ng mahipit na seguridad sa pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ayon sa Philippine National Police Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Acelo, karamihan sa mga inaasahang pagtitipon ay nakatuon sa harap ng Senado. Nabatid na mayroon ding isang grupo na nagpaplanong magsagawa ng pagmamarch patungo Senado mula sa kalapit na lugar kahit magdaragdag sila ng kanilang mga tauhan. Bukod dito ay magpapatupad din ng maximum tolerance ang pulisya kung sakaling subukang lumapit na mga rallyista sa harap ng Senado. Alas 7:44 na ang oras. Dagdag na mga balitang pambansa.

Abot naman na sa 16 na mga miyembro ng legal team ang kakatawan kay Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Nabatid na pawang mga pribadong abogado ang bumubuo ng depensa ng Vice Presidente, hindi tulad ng prosecution panel na kinabibilangan ng mga mambabatas at private prosecutor. Karamihan sa mga abogado ay konektado sa Fortune Narvaza at Salazar Law Office. Pinangunahan ng legal team ni Attorney Sheila Sison na may 12 taong karanasan sa propesyon, kasama rin bilang tagapagsalita ng depensa si Attorney Michael Pua, dating opisyal ng Department of Education o DepEd at ng Office of the Vice President. Kabilang din sa koponan na sina Attorney Gregorio Narvaza II at Attorney Philip Siegfried Fortune na may mahigit 40 taong karanasan sa batas at itinuturing na pinakabitirano sa kanilang grupo. Si Narvaza ay anak ng dating Chief Justice Andres Narvaza na naging abogado noon ni dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang impeachment trial noong 2001. Si Fortune naman ay kilala sa paghawak ng ilang high-profile cases, kabilang na ang Kuratong Baliling case ni Senador Panpilo Lacson at Graff case ni Senador J.V. Ejeros ito. Ang iba pa mga miyembro ng defense team ay binubuo ng mga batang abogado na may mas mababa sa 10 taong karanasan sa pag-aabogasya. Ayon kay Attorney Pua, sinimula ni BP Sara ang pagbuo ng kanyang legal defense noong 2023 pa lamang kahit bago pa man maisampa ang impeachment complaint. Anya, matagal na umanong inaasahan ng Vice Presidente ang posibleng humantong sa isang impeachment trial ang mga ibinibintang sa kanya, kaya maaga itong naganda ng legal team. Balita naman na sa ibayong dagat. Nagasagawa ng funeral prayer ang tatlong mga anak ng yumaong dating Iranian na leader na si Ayatollah Ali Khamenei, kung saan naroon din sa funeral ceremony sa Tehran ng Iran ang libo-libong mga residente at mga matataas na opisyal ng kanilang gobyerno. Nasa naturang pagtitipon si Mustafa Meysam at Masoud Khamenei na nagdarasal sa harap ng kabaong ng kanilang ama sa malaking religious complex sa Tehran. Kapansin-pansin din hindi dumalo ang isa pang anak ni Ayatollah Ali na si Mustafa Khamenei, na itinuturing tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatandaan si Ayatollah Ali Khamenei kasama ang ilang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nasawi ng magsagawa ng pambobomba ang Estados Unidos at Israel noong Pebrero 8 nang magsimula ang unang gera bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Sa naging seremonya, inilatag ang kabaong ng iba pa ng nasawing leader at iba pang mga nasawing kamag-anak. Kabilang na ang babaeng manugang at isang 14 anyos o 14 months old na apo. Naroon din ang mga matataas na opisyal ng Iran, kabilang na ang Iranian President Masoud Pezeshkian at Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf. Bilang bahagi ng pagluluksan ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kanyang pamilya, kabilang ang pagdadala ng kanyang labi sa ilang sagradong lugar sa Shiite sa Iraq. Samantala, hanggang ngayon hindi pa nagpapakita sa publiko ang tagapagmana ng kapangyarihan na si Mustafa Khamenei na umano'y nasugatan sa pag-atake ng Amerika at Israel. Ilang buwan na ang nakalilipas. Sa balitang pang-ekonomiya,

tiniyaka ng Department of Energy na kahit daw bumaba na ang presyo ng produkto ng petrolyo sa bansa, patuloy daw ang pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa public utility vehicle o PUVs na mabigyan ng agarang tulong ang mga tsuper. Sa ilalim ng programa, bumuo sila ng isang whole of government program kung saan makakatanggap ang mga kwalipikadong tsuper ng 10,000 pesos diskwento sa kada litro ng diesel. Maaari mo nga makatanggap ang bawat driver ng hanggang sa 150 liters na limitasyon kada linggo o katumbas ng tinatayang 1,500 pesos na lingguhang tipid na makatulong upang mabawasan ang kanilang gastos sa operasyon at mapanatili ang kanilang araw-araw na kita. Sa kasalukuyan, mahigit sa 2,000 gasoline station sa bansa ang kalahok sa programa, kaya't mas maraming mga PUV drivers ang mabibigyan ng mas madali daw na tulong access sa fuel subsidy kung saan sila bumibiyahe. Para matukoy ang mga listahan ng mga gasoline station na kalahok sa programa, ay maaari namang bisitahin ang kanilang link na https://doe.gov.ph ayon pa sa Department of Energy. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Target ni Alex Iala na masikwat ang tiket sa quarterfinals sa pag-arap nito sa world number 17 Jasmine Pauline ng Italy ngayong araw nito sa Wimbledon Championship na ginaganap sa All England Lawn Tennis sa London, England. Wala pang eksaktong oras na inilagay ang mga organizer, subalit na nakaschedule na laruin ang Iala Pauline game ngayong araw na ito. Hindi ito ang unang pagharap ng dalawa. Hawak ka ng Pinay tennis star ang 1-0 na bintahe sa kanyang head-to-head kung saan na naitaraka ni Alex ang 6-1-7-6 na panalo laban kay Pauline sa 1000 Dubai Tennis Championship noong Pebrero sa United Arab Emirates. Subalit ilang usapan ng Wimbledon na grass court kumpara sa hard court sa Dubai. Nakapasok si Alex sa fourth round matapos gulantangin si reigning champion Iga Swiatek sa pamamagitan ng 7-6-6-2 decision. Sa kabilang banda, nanaig si Pauline kay Maria Sakkari 6-1-6-2 para masiguro ang tiket sa last 16 round. Aminado si Pauline na matinding laban ang kakaharapin ito sa oras na magkasagupa sila ni Alex. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes asay sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Jams Palma Hill, Erwin Madhay. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother niya siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to, sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtuan na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.